0: emi na lo ko to lohun adun ti gbere kaye
1: irawo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm doju o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan

0: mo wono majemu ipe mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro gbogbo en to ba gbagbo ti ami meta ti e ba pe aso tele leleyi loruko Jesus o ma celebrate in the name of Jesus
1: amen
0: gba so ayeye
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati wuli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo awa ni gbaremu Ijebi airport area ni ilu Ibadan loruko Jesus wa ra anuba
1: amen
0: bo ba ti de ore meji agugu so pe lo se bi oba ko se nti o mo be papa ru ola Sunday to je sin tu sile ah o ti boko ofe nbe to ma gbe ode be loruko Jesus wa se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbeyan mo lohun mo kiyin ku ipade nla olojo meta ah ire to ti gba ko ni bo lowo e
1: amen
0: ogun to se ko ni gberima
1: amen
0: ipade tesi waju ni ola oluwa bi pe ki gbogbo awon obere kan mu gele won gele ayeye ki gbogbo okunrin kan mu fila won fila ayeye ise tu sile ni amo oluwa pase pe kan mu won ayeye wa dani tori leyin isegun ayeye lo ma ntele ayeye lo ma je kan mo padua re gba nigba ta ba celebrate e ni ami pe adua gba loruko Jesus wa ra anu gba
1: amen
0: lago mefa abo ni ipade ti bere ni igando lagbara olorun lasu igando road hotel bus stop so pe won lo se bi oba ko se nti o mo be kia kia la ma pari lagbara olorun ta ba ti pari gbogboro darapo mo ise badan ni ola a ma gbe ororun yen wole loruko Jesus oya gba yanu re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo bi kibi to ba wa to ba ti gbo pe Seed of Christ Golden Church o wa le eto si odo e leyin program feti sile wa gbo address awon branches wa ni agbogbo to ba wa ya to ba wa ti gbo tete register sile lo la ya pade nbe nkan meta lo ma sele lola number 1 oni wi pe o ma gba ase ti yan fi sayeye 2 igbekun ti o je kan celebrate yen o bo ku nbe number 3 o na ni wi pe won ma fun oni ebu kan ebu wo ni ami ayeye loruko Jesus o ya gba yanu re
1: amen
0: gba yanu re
1: amen
0: gba yanu re
1: amen
0: gba yanu
1: gba
0: yanu gba yanu
1: gba yanu
0: gba yanu
1: gba yanu
0: gba yanu
1: gba yanu
0: gba yanu
1: gba yanu
0: gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ah mo fe gbadura fun gbogbo eyan omo Olorun o be se support say Olorun ri o elomi o ri wo li ri ko ni na pa pe wo li pe ri ah bo sibe sibe o gba ipe gbo Olorun ipe ati majemu Olorun majemu ipe Olorun ise ranse gbogbo en to ba gbo mi o gbadura fun won loruko Jesus je kara anuba
1: amen
0: iyanu ti oju ma ri ti enu ni le dake tenu ma so nipa e loruko Jesus o ya gba iyanu yen
1: amen
0: omo e ko gba iyanu
1: amen
0: aye e ko di iyanu
1: amen
0: o ya gba iyanu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: omo kan wa te ma fi ti fi bu obi o ti wa ti pe ti pe that if him bo bi mi ti yan kan mi mi o gboran mo o ti da sai gboran si obi won ti selodi si ofi bibeli iwo papa omo ti wa di ronu fun omo ayo omo ologo omo te celebrate njo te bi ni ojo kejo e awon eyan je awon eyan mo nitori pe e bi omo alayo amo ma se o omo yen won ti wa change e mo lowo fokan bale o ma kai kan fun onu bibeli o sele nbe kini o se o pe baba e wa ba nkogun temi ah e ti ku en to ba ku me jogun e a lo need di ogun ibare e mu kanu ibon ada abi ogun yen e release e by fire by force baba release e fun bo mo se lo tan o di ironu ati ibanuje fun bi e ah bulomo wa lo bayi awon obi mi ngbo mi won mo won ti e mo where about omo yen mo won mo bi to mo yen wa mo mi won ti fi bu o mi ti mo mu ku mu mi ti jeje ku ye ma so ireti nu o won e ma celebrate e o e ba mi wo look yen chapter 15 eh ka se 22 23 24 kilo wi
2: suba baba na wi fun awon omo do re pe
0: yes
2: e mu ayo aso wa koko ki e si fi wo
0: yes
2: e si fi oruka bo lowo ati bata si ese re
0: yes
2: e si mu e gboro ma lu abo pa wa ki e si pa ki a ma je
0: yes.
2: Ki a si ma se ariya
0: omo ti wo pe ti e ti tan fun e to lo oronu o de pada wale ha baba no mo to lo o pada gbogbo omo re to ri mo won ma pada wale gbogbo omo re ti won ti fi bu o ati egan to be lara e to den ti e loju to den ba e lokan je lone loruko Jesus oluwa bojuto in the name of Jesus
1: amen
0: celebration se wa waju e ma bokan je

0: kambe ko da won ni ola yen o akoko ola re to akoko ola re gan na le leyi loruko Jesus o ma celebrate
1: amen
0: o ma celebrate
1: amen
0: bibeli wi pe won billion ni ugly woman o buru ewa ko se to mo pe won le celebrate asama se wedding fu ah won celebrate de bi pe gomina wa bi ayeye ya ba ko lewa but olohun bu ola fun gbogbo omo re to ko ti o mari ki se 40 e o akoko to bayi loruko egba so ayeye oh my god egba so ayeye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egba so ayeye
1: amen
0: mo ni ke egba so ayeye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ki ayeye o to de isegun lo ma koko nsele ni o lati je de le france eje gboro mi se gbogbo iko ni won ti gba manchu won ti baba won ti ko leyan lasan
1: ah
0: guess ready lord olorun wo ko ri se olorun o gboro ri yanu ti egba awon iko olorun ti fararo ororo won ti ko ororo mara won ti gba manchu ah guy lauda bukawa loruko Jesus o ya baba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye john ni woli man lo ko to release agbara Elijah ko to di pe o ma release agbara e ngbo lo lo to le release e so woli o ki lomo meji to lagbara ngba na omo kan ni because agbara yo kan ni emi mo ri be e mo ti de ngba yen lati ojo pentecost ni mo ti de
1: yes sir
0: ya ko to di pe paul ko to di pe o lo e mo ye matu to fa won mo ya awon timothy be lo won po won release e won jesus gba to ma release ti e ni kankan awon apostle what the bad what the wa won to wa the horn he said me money yet so I did transform our apostle wa our pastors wa our evangelist wa what you call leyan asa make sure po debe lati gbagbara o to loruko o ya gbagbara oh my god o ya gbagbara in the name of Jesus nigba ti mo gbo program ti obere gbo to ni e lori e o ni odidi eniyan odidi eniyan o de jare lara e igba wo lo ma to ti wa nu aye tejo ni kiri
2: bade ko awe sai ise ranse ni o ni ba je mo ama ti sai emi na ti le ri o nipa ise da ise yi da ta se igbale mefa ta ko sinle mi te ni ka fi yo para ko igbale yen da ni ah lori mi re ku o lori mi re ku o daddy lori mi re ku o odidi eyan si jade ninu aye mi ara mi wa nisimi agbara mi nisimi o ye ki n ti jeri lati jo thursday no friday oye kin ti jeri daddy mo miss mi ninu agbo ara mi emi ti mi nre ni bunu ni awon omo mi mi ti ni pe ti ro mi gbe call mi ti gbe call won ti send owo si mi daddy mo miss mi o mo laye okan o mo laye okan tele tele ninu ile mi nkan mo le mi yo mo rin kakiri ayika ni te mo ti ma ti le fegbe lele bayi o ti bere niye o mo rin kakiri ayika ni o mo rin kakiri ayika ti ma ti wa jira ago kan mi o le sun mo ti le o fi mo ta to fi bere laago marun mi o le sun mo daddy sugbon ni kete ti won se gbe ni yen jade ninu agbara mi life mo kan ji ni joyo na ni bo lara mi se wu o bayi mi o ni ti rin seju kan ara mi a ti wu o mo se ji laaro ojo friday yen bayi mi we mi lo shop mo fi the last meeting mo fi we na mi wa mi da yen mi wa mo wa da si waju ni oju titi ni gbogbo eyan ni mo kan fe gbe lele shop na ni bo ni e se ra mi lo ni o de jade odidi obirin o si jade ninu agbara mi ko wo eyin wo sa to fi bo sita mo sa nwo le bayi ni oju ala mo sa nwo le bayi ni iran kekere na ni o daddy mo dupe o ah anointi yin ko ni baje opolopo ogun olorun ti se fun mi lomo lomo ojo yin lori afefe mo de ma nwa mo ma nwa se bi oba every wednesday gbogbo n te ba ni ka se ni mo se daddy o se o
0: eh so pe oluwa emi woni gbenu mi
1: emi woni gbenu mi
0: tun ba temi je
1: tun ba temi je
0: so pe mo pa sa

0: mi bu buru.
1: Ẹni bu buru.
0: To yọ mọ mi lẹnu.
1: To yọ mọ mi lẹnu.
0: Mo pase.
1: Mo pase.
0: Faye re le.
1: Faye re le.
0: O ya dua.
1: O ko Jesu. O ko Jesu. O ko Jesu. Ẹni mi mo.
0: Wa ye bo di ana taya.
1: Ẹni bu buru. To yọ mọ mi lẹnu.
0: Ola Sunday bo lo se se bayi. Mama tu mi se ola. Ah, ma mi se ola o. Ah, eyan bodo mi se tori pe o je owa gba Olorun. Make sure pe o wa so to bode mu. Ko de wa gele ayeye. Deliverance ola, save deliverance ni. Ke se pe tan ma ma gbe yin le ko no. Akanse ni, ase lo ma le jade. Ko ni le duro wo na gbo eri yen. Emi ye jade lara e. La to joro kabina ya ha bo pase bo gba gbara ti yo lenu tin do mo re lamu loruko Jesus o ya jada in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo de wa se bi oba
1: amen
0: mo de wa se bi oba
1: amen
0: awon to ni testimony yi won gbegbe se ni won de ni testimony iwo na gboro gbegbe se ola ah o ma ni agbara to gba awon eri
2: emi na le ri o ile ologo te nko wa lo a jode be loruko Jesu e ni pharmacy se ranse o e ni fire si se ranse emi na le ri o ore ma je mo ni toni te ni ka san emi na san o emi na ri yanu o bi mo se san ti mo de shop mi le ni ko wa fi 50,000 lo fi ta ni lo re o pa to dun dowo san mo to ri 50,000 ninu account mi e se o e ri temi nanu o
3: dadi e kuro ni sa o oruko mi ni Dauda Christiana lati yanu logbo mo layo lati mu eri wa to je ni to je on the 12th of September won ba ma kajo lori mi pe o si pe osu kan on the 12th last month te ba wo ire owuro August 12th be se ma gbe adura aisan pe aisan yo ni pa aisan ton ran si yo ni pa adura aisan yen le gba titi ni ojo yi mo re bond 11 mo jade ti mo se nbo ategun kan fe lu mi mo te ro pe bi otutu to wa nta yi ni simbe bi mo se wole mo sa logun mo sun to ma fi di oru mi le soro omo to sun segbe mi gan mi o le soro sugbon mo ma n gbe phone mi si gberi ati pe kin tori ti ba fe gbo ire owuro laaro o sa to time yen mo wa ton radio mo n gbo ire owuro e bere si ni gbadura pe aisan yen o ni pa aisan yen le sa fi gbadura gbadura gbadura titi emi to je tin ba n sami gugu awon lekeji leketa ma gbo be se n gbadura ni ire owuro yen ni le la enu mi bayi ni le so nkan kan titi titi sugbon mo sa n se ami sinu gba to ku die ke pari ire owuro ohun mi nla bohun mi se la ti mo le gbadura ti mo le se ami jade so ba se pari mi ire owuro yen orun kan gbe mi lo ye mo kan ri yin loju ala yen ni pe e wa so fun mi pe ki n lo we pe ki n gbe omi ki n lo we bi mo so ye pe omi ba se ma n gbo mi kan no be se ma n so fun wa pe ka fi ororo se pe ka fi n pe omi ire owuro yen bi mo se sare fo dide niyan bi mo se ji mo sa lo gbe omi kan no ni nkan bi after 6 yen so mo fi ororo si mo ijo on the 12 yen ara mi kan igba tomo mi ah o ni mi te ji ohun pe mi se pe kini pe mo ti we ni ara mi de te tun bale die ni jo yen a je nkan ti aran si mi ju bayi lo igba to ma tun di bi on the 30 ah bo se pe mo bere si bi niye ti mo yagbe ti mo n bi ti mo yagbe sa loro kan ka ma foro ogun isu lagbara ko ni igbala pe anel omi sun ti ko jimo ti ko ba nse agbara olorun ati wa laye yin eri mi po ninu ire owuro mi le fi ire owuro sere laye laye gbogbo mi so mi le fi ire owuro sere eri mi po nitori ohun to ti po ni ire owuro ti se fun mi looto omo ojori afefe ni mi sugba awon omo ojo se bi oba opolopo ma n believe fun pomo se bi oba ni mi nitori mi ki n pa lufu apeje igba si mo n gbe leko ma wa sabule egba igba si mo koko de bi mo koko n wa si ota sugbon ma wo moto bi meta merin ki n to le de ibi ti se bi oba wa ona mi jina sinu so opo mo mi daada ta mola wa daada ton ma ro pe church se bi oba mi tori won ma nri mi daada ko si bi ta to ba se pe kini baba wa filibu mo ma yoju sibe mo de ma wa lu fu ape daada ire ewuro gba mi o gba mi lowo so many things ngba si ma fi de hospital si won ma test mi daddy bp mi ti 133 ko sele si mi ri ko sele si mi ri bp mi o ha iri ko lori mi kini bp mi o ni ona ti satani silence killer ni won fe se fun mi pe won kon ni mo sun mi oji sugba agbara olorun ko anything to ba ma sele si mi bayi te ba ti gberi owuro bayi nkan te kokko ma so jade niyan ohun le ma fi gbadura te ma fi se pe kogun ya si se awon eyan ma ro bi pe mo ni nkan ju yin lo ni sugba agbara ire owuro ro ni emi ko olorun ire owo ro ni baba eh ni ku bayo e ma pe a ri yin pe agba woli le ma je loruko jesu awon eyan ri mi gan won le mo pe nkan to yen lo se mi awon church mi gan won gbo won wa riri sugbon gbogbo ogo atola ati yin ko je ti olorun se bi oba jesu oluwa wa e se mo dupe o baba a ma ri yin ba o
0: ah bi owo e sori o ra anugba
1: amen
0: eh o ra anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: won na leri
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: eyin omo olorun ta mura fun jerusalem jordan e mo gbagbe pe on the 22 la ma pade ni lu ibadan ni you fit fly back on the 23 la pade ni you fit fly ni ilu eko ni keja loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan wa te wa ni wori ugele ati benicity e ma ri ti woli e ku mura ado ekiti e ku mura akoko yi woli tumura tan lati beyin wo loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: orore adayo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: lo la sunday la gba olorun a jo wa ni cac otoge christ apostolic church otoge a jo wa nbe ni church baba pastor kayode oni a jo wa nbe ni olalajo dun won tin ba ti ku leko ma wa se quarter ma ku le quarter bayi mo n lo si odo baba oni that academy olume o ukabe okada to lo si olun de junction then lati be wa to gbo kada to lo si jerio to ba ti de jerio bere church pastor ni ko sent to mo be baba o to ge loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: na ba ti ku nbe a to lo sodo baba primate ayo to de lawa aye mi o ne baje a jo wa nbe ni ola lagbara olorun ya I want to you e ma ba won yo be bibeli wi e ja jo pade be yin omo olorun te wa ni gbogbo gbogbo yen e ja jo pade nbe ka jo gbadura loruko jesus o ma ri anugba
1: amen
0: mi ni wa ra anugba
1: amen
0: gbogbo yen lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo e ojo ayo ni ojo gbe yawo re ojo ayo ni mo bu ko fun gbe yawo re ati aye re loruko jesus o ya gba iyanu
1: amen
0: anu lati oke eran lowo lati orun ko wonu aye re
1: amen
0: ko wo egbeyawo re
1: amen
0: olorun afun lemi gigo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: our celebrant yi o wa bi Christian Jima ati October olasu kame Rafael happy birthday to you protocol sebi oba loruko wa ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e tawo sebi wa ra anugba
1: amen
0: mo bless our prayer boy mori bo nu bo eje jesu oya gbagba
1: amen
0: oh my god oya gbagba
1: amen
0: owo olorun ati ase ko wonu aye re
1: amen
0: ko sule ko ayo
1: amen
0: ko buko fu o
1: amen
0: ko ra anugba
1: amen
0: beni yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ko ju sene kan fi da loju bayi pe
1: emi gbagba le ri ko
0: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa nile ni Ibadan bare mu ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi akon filling station ni waju biri e kan so fo lokada pe en lo si church baba se bi oba to wa ni ijobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si se bi oba oke aremo e ba wa nbe
4: lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe se bi o ba le nlo gbogbo eyin te be ni soka lati soka egbe okada abaode ni alafia block church e ti ri se bi o ba nbe e kan bere pe se bi o ba le nlo ah gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sunmill omo yadun e kan so pe e nlo si se bi o ba wana wo besi gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni lepo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti lo si se bi oba ah gbogbo eyin te wa ni oluloyo lati olonsogo e gbe okada ti lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu be gangan ni ijo baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni maniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni maniya yen e ba ti bo le nbe ele nlo si church baba se bi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara e so wipe en lo church baba se bi oba God bless you ile ni mo wa mo ki ki olorun se bi oba be ni o lati se bi oba ki so enu laso igbese ninu emi ni ere die ni ti olu olorun tu se pase ti ran si aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo so orilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodi ogun osu kewa odun 2026 ni ajo mi ma wa ye o pelu baba ati mama se bi oba lo so orilede israel ati jordan

0: Anu Oluwa o fun laye temi na
1: arugo ojo apa mi tin pele orun olorun awon arugo woni mi olorun e fafra a be se o olorun je olorun ojiji
0: olorun ah ikan lo tun gbo isa ikan lo tun gbo yo gbogbo eyan omo olorun gbogbo nti eda ba se laye ni ojin ni ojo idajo ko si nti mo fe gba lowo re ti ma ma fi pe olorun lori aye mi bura bo ba fe gbagbo bo ba fe won gbagbo but eyin te ba gbagbo gbogbo nti nta o tin ruo gbogbo nti nu o loruko baba to ma ti temi mimo ki e mi mimo ko tu o le ka ja gbogbo ide ati ajaga yen in the name of Jesus Christ olorun ojiji ni won ti fun ya moto ko legun moto tori pe ofa nbe ninu oju e ta ba ye ni keni ti ofa nbe lara re tin deprive lori nto je eto re ki ina ko gbandale in the name of Jesus iya di ola niyan lati ilu ife gbogbo bi ta ba tin pe testimony o wa dola to ba fe lo confirm go there and confirm it oni je mo da ko awon eyan bi ogo se nje ti olohun e to wa daju gbogbo eyin te nbo ni service lola se ran ti pe mo so te ba gbagbe pe ipade tola isin meji ni ise alakoko yo bere ni ago meje fun awon modun meji awon modun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeji o bere ni ago mesan awon agbalagba won niyan lati omodun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church egbe iyoyin dani lati iwo odun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo mi temi ni pe ki n gbadua se n bi on question kan se gbogbo ti n sele so olorun o le se ni ko gugu se n to ni o mo wa abi mo ni ogbogo kankan fun mi ni isin isin so pe mi mo n se iran mi o se yanu ri jesu nikan lo ni se yanu oni ma si kegbe re titi ma fi ku o si le mu mi lenu nle tori pe ise to ran mi niyan oni go ye into the world and preach the gospel and what is the meaning of gospel eyin pastor king gospel good news ki lo gbo la aro yi good news e pe nikan si
2: oruko mi ni oluwa sola opaleye mo wa lati dupe
3: dupe mbadan
2: en osu keta ti mo darapo mo ijo yi ni
3: Ese deni.
2: Ati nuru ni osu keta yen na mo tin raanu gba.
3: E tin raanu. E kigbe Oluwa Jemi na mo raanu.
2: Ebi ati gbese lo gbe mi denu ijo.
3: Ebi ati gbese.

0: gbese lo gan lo je ah mo lo po o to bi 180
1: Ebeso te jenu.
0: O to bi o je tuju be lo, won sha ba mi san gbogbo gbese yen. Won ni ki gan lo wa fe bayi.
1: Eyin ba won san gbese
0: ton. Ton san gbogbo gbese ton. Won ni ki ni mo fe. Mo ni te ba ti ri mi bayi mo ti gbe ko si nkan. Mo ni bo o ible kan wa ti mo manage. Ton ni pe ki ma manage mo ibe mo gbe gatas ti ma kiri ogun lo ti ma de. Won ni se ga won ra le yen fun eni. Mo ni mo manage ni pe bo won ti ni kira. Ki lo wa fe ki n se o n disturb mi. Mo ni okay. Te ba

0: pe bayi mu ni ati ni shop bayi nkan
1: owo ojo loku
0: won wa ni gbogbo oja ti mo ma nta pataki ma lo bele yoko kan ye to ba je ka won ma send e mo de bi omi ni minira iyen je 170 won send 170 won ko lo shop mo de bi ologun lagbe ni ni foko mo ra ogun bi 150 won ni so ma ku shop yen won lo ti wa okay won ni mi ro ni go nkan mo ni mi kin ta won ni oya lo ra igo ni mokola empty won send owo igo empty won ra gbogbe ah won se fun mi won wa ni pe won wa send di visa kan emi o mo emi se ba ko kakula lo ma gbe fun won won pe ni jila o ga o ni glass waju emi o won ni oya so like e mo ni e won ni lo na ah mo se pe oko mi ni mo pa bro mi ele tin koja oye emi o mo wa lo na iyen je bi 350 won ni se ko de ju be lo sa awon wo lori kini se ki se 400 ani ah 350 ni won send e ara o wa no shop mi won tun ni o tun ma ni di freezer e kere kan o ko gbe yen sinu store bo ni store moni moni won tun ra won ra generator o wa ra nje fo fa omo mi meteta
1: won lo wo
0: fa omo mi femi na won ra won irinse

latan si stay bo gbe ni ton latan iyanu ti aye omo bo dupe si iyanu to koje opolo atojo oyi me

0: 92 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Baba Fendo de
3: Iyan mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afawon afawon afawon ati family won
7: ase mu yan gan
8: se ga
7: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe ndo de

ojumo to mo wa loni ojumo re e to mo wa loni o mo wa sayo o tun mo wa si atitiku tin se bale oro mo ki yin e ku ojumo o ni gbogbo lekile ni gbogbo bi ti e wa ti e tin gbo ikanni 32 fm 94.9 lowo aro yi asiki boju ojo ti re lapa bimbi ta wa ni ilu Ibadan abi bo ni ladugbo ti yin okuko le mo fe ri be ngugo adugbo olorun oba bo ba ti wo ni so la re o le se ko mu bi oru o le se ko da bi otutu o ba tu wu a tun mo fe die die bi oye o a tu wu o tu le ni kikini o mo ran bi orun ti o katari to luwa re gan mo wi pe ah orun yi mo gbona o bo ti wu ni so la re ama adua mi gbogbo igba na ni wi pe iba wa se otutu o iba se wi pe orun ohun jade ni bo ba ti wu ko lohun oba ko se ko dakun ko dabo ko fi ro emi ateyin lorun ko mo gbona mo wa lara ko si je wi pe gbogbo asiko wa ni duniya gbogbo asiko wa nile aye ka mo pasan o ka mo se lasan baba tin lu ko mo dun baba tin gbiyanju ati fa ko mo tura a ni se lasan logo olohun oba mo ki yin o iroyin baba fe ndo ture laaro tuni tin se ojo saturday ojo kokande ni ogun osu kesan ni odun 2026 awon we iroyin ojojumo wa gege bi won tun se ko inu awon iwe iroyin bawa o tun se mo wonu awon iwe iroyin ohun leya kankan ejeje ta si tun mo wo bo ni won ti ko lede gesi ta wa mo ka sede yoba ti yo je ede ti atia teyin na te si mo bawa fi ti gbeyawo oro bi won tun se ko sinu awon iwe iroyin lowuro toni o olu shola omo momo lo ko mi agbento inu ti eye retire laaro ni titun sojo saturday 44 minus 4 calculus un na si ni o mu 40 ba wa ti ka awon koko tin be nu awon iroyin un na de abi to ba lapere a ma gbianju lati tun mo gbe en ti won mo ba wa salaye oro lori awon iroyin ta ba tu ka bo ba se ri loju ti won ti awon na mo ba wa salaye re lowuro oni e ma wa gbagbe ba tin ka lo na bo ba se ri lokan ti yin e lanfani lati mo fi sowo si wa loju opo ti Facebook lori YouTube lori gugu awon ikanni wa to je ti abanidore wa e kan si wa nbe lowo lowo na ba tin ba yin soro kaakiri agbaye e le gbo wa lori Radio Garden lori MixLR KTKT na le mo gbo wa e wa ja mo muse se laaro yo awon owe iroyin to ba mi wode Saturday Vanguard ajo nbe nbi lowuro oni ni Saturday Punch o na do gbagbagba ti mi o be na ini Weekend Trust to ni mouthpiece mo wa legbe re to fi mo Saturday Tribune ni eja ajo mo wonu re ka tun mo wo kila awon kan to ye ka wa mo rile de Nigeria tugba o ninu awon iroyin lowuro oni e wa je ntinu we iroyin ti Saturday Tribune bere ko wa fe si we iroyin ti o jade lowuro oni to je wi pe e o ni baroyin yi nbe kan lo won ba sa nu wa ni lori isele le to waye ni ogba ti esho abo ara eni labolu NSCDC to je ti ipinle Niger ni Illuminati nse olulu ipinle ohun kila awon kan to waye nbe won pe awon kan ti won fun rasi wi pe won wa kusa lona koto eyi ti won fi kele ofin gbe ti won si fi won si ahamo ni ogba ti esho abo ara eni labolu ni ipinle ti Niger na nje je mo pe awon oro kan se bi oro leyi to fa to pada yori si iku bi meta din ni ogoji ninu awon ti won fi si ahamo ohun awon kan ti oro ti e soju won ninu awon to je wi pe won be ninu ahamo kan na ti won fi won si amo tori ko ohun yo kini n to wi o oni se ni ohun wo bi awon akegbe ohun bi won ti n jade laye leyo kan kan ti o si si nkan kan ta won le se si awon o le rora awon lowo oju iwe keta ibe mo wa o ninu iwe iroyin ti Saturday Tribune labe iroyin ohun awa wi pe isele na ndo ti fe wa fa awon gbasbos gbagbagbasbos bi awon kan ti jade ni ipinle ti Niger won pe awon oni gba o awon oni woran kirufe nkan be ki awon akegbe won abi awon ojugba won ki won jade laye be na lai si wi pe nkan kan yo sele leyin re bi won ti jade sita lati se ifewonu won lolu ilu ipinle ti Niger na wi pe se be mi awon eyan na lo sonu bayi oju iwe keta na mo si wa nibi o ti jẹ wa jẹ pe o ijọba ipinle ti Niger won ti wa kede konile ogbele ya somo re mole odidi wakati 24
titi won fi ri alaafia da pada si ipinle ti Niger won papa julo lagbegbe ti isele na ti waye eje an ko ninu iwe iroyin si Saturday Tribune eja tu wo bi won ti gbe ninu awon iwe iroyin mi eja lo sinu iwe iroyin ti Saturday Vanguard awon na ko be o asin be kula e ba won da si loju iwe keje en la won ko si lori wipe bi o ti je pe o awon bi meta din ni ogoji ti won ja funra si awon ti won wa kusa lona ko to e ti won be ni akata ti a esho abo ara ni labolu amo ti won jade laye ninu akata esho abo ara ni labolu ohun aro orilede Nigeria won ti wa pase o baba tinubu won ni wipe awon tona wadi oro mu awon ni ko le lo be won tona wadi re ki lo n to fa kini kan gan gan gan gan to sokun fa bi awon ti won be ni akata ohun bi o ti je wipe won pada jade laye are tinubu ti pase o ase ti jade o oku ka mo wo igbese ti yo tele ase ohun be na minister ani won ti mu eni ti o je wipe ohun gan gan gan ina ni won fi se olori fun eso abara ni labolu ni ipinle ti Niger ohun won ti e ti fi awon si ahamo ni nsin o bi won ti se da won duro na lori oro ohun pe iru kan ba yo gbudo mo sele lakata yin pe se bi won ni aiso sa lodo ki labe labe o momo ni oju iwe keje Saturday Tribune ibe n lo wa gomina ipinle ohun ohun na soro kini ohun na tu wi o fidi re mule pe gba won gbe awon eni ohun ti won pada wa gbe won digbadigba to dile wo san won pe won ba eje won si ba won kan bi fun eyi ti awon ti won jade laye ohun ti won po lenu koda won ti gbe awon kan wo kale su ninu awon ti won ba isele ohun lo kolomo ba ko mo sanu wa oju iwe kerin inu iwe royin ti Saturday Punch ni tes waju iroyin ohun mo so fun yin pe ko fe si iwe royin to gbe laaro e koda gidigba gidigba bayi ni won ko ninu awon iwe royin ohun bo ni Saturday Punch ti gbe ti won gun o ninu oju iwe kerin inu iwe royin ti Saturday Punch okan ninu awon ti ori koyo ohun ki lohun na tun so o wi pe se lawon gba lekun ninu bi ahamo ti won fi won si ti won si nke si awon officer to je ti esu abara ni labolu ohun pe edakun egba won o edakun egba won o won pe gbogbo ba won ti pariwo to ba won ti kesoke to won o ri eni kene lati ran won lowo to si je wi pe leya kankan in le mi si nbo lara won ti won fi sinu amo ohun eni kan na to na tu soro ah kai ni oju iwe kerin Saturday Punch na mo ti wa o wi pe ngba o ti e wa de asiko kan ninu ahamo ti won fi won si ti esun je ti esi nkan kan ta won ri fi benu o pe se la won wa mu ah yo ara won e lo wi pe awon mu ngbo de asiko kan ti ya won ti ba won loju keji tori awon mo nta won le se mo ofun ti gbe gbogbo edo gbogbo e ti gbe awon wa nme yo ara won emi ko mo so o doju iwe kerin inu iwe royin ti Saturday Punch gege bi enikan na ninu awon to ri pada koyo bo ti so rare Tinubu awon ni ijoba awon ni faye gba kirufe nkan bayi ko waye gege bi awon tutu se soro ninu awon iwe royin to ti gbe saju wi pe ki itana wadi ko waye lori oro na are Tinubu wa ni se bi abo fun aralu ati dukia en lo je okan lara awon to je won logun ju daada ninu isejoba awon tori be awon ni faru faye gba irufe nkan bayi ko mo waye eja kuro lori iroyin yen ka bo si inu we iroyin mi ati awon iroyin mi to tu foju lede tori be ba de nu we iroyin Weekend Trust na loju we keji din ni ogbon eba bi won ti ko iroyin ohun bi won ti ko sibe eje wa ti inu iwe iroyin Weekend Trust mo ati siwaju 32 FM 94.9 loju opo Facebook wa 32 FM 949 feyin ye edakun be ba de be e mo like e o si se koko ke ba wa mo pin eni kan soro ojogbon Daniel Saro kin lo wi o wi pe bon ba mo ni ohun ba mo na owo ohun so se lu oni ohun ka ba mo pe ohun mu owo ohun to jowo tara ohun to n lo ri ko sinu oselu kin babari o
oju iwe kerinla inu iwe iroyin ti weekend trust ibe le ti baroyin ohun lori oro abo loju iwe kejidini ogun nipinle ti sokoto iroyin gbe wipe awon ti ogun ba ti leku nle won ton dogun le nde pe bi won ba ti e ti wa tu kuo nibi ogun ti le won kuo bi won ba tu wa bo si awon oriko mi to tu joruko ogun le nde oni iya mi tu wa bere ni o loju paali tori awon ipenija mi na ni won tu mo dojuko lawon oriko ogun oju iwe kejidini ogun weekend trust ini royan wa e ja tu ko nbe ka tu lo sinu iwe royin ti Saturday Tribune lori orabo gege bi iwadi kan ti filede loju iwe kerin inu iwe royin Saturday Tribune pe boya te ba mo o oni agbe sin yin leti o pe awon ti won je adaluru ti Boko Haram won ti bes ni shamulo imo igbalode ti AI lati mo wo gbogbo awon bi won ti mo gbe igbese lati se awon akolu won ati juju ado loro inu iwe iroyin Saturday Tribune ini iroyin ohun wa loju iwe kerin eja doju oja ta ba toju oja de a wo bi a se le menuba melo kan ninu awon iroyin ohun ko to di pe a mo gbe amofin Yomi Ogun lo lawole e ma yiku nbe o 32 FM 94.9 baba fe don te si waju.

0: Eshu wa dupe kwe eshu wa mbe TN 30 gwa baba vento nte si waju 32 FM 94.9 Ashi mbe loju opo Facebook 32 FM 949 Fenye tofuma wubwa mwa uju opo kaya ilu jara ti tin lanfa ni lati mwa gwa wa Amo gbe ala wile wa wole fun to uro ye amofin yomi ogun lola abati mo gbiyanju lati mo gbe amofin yomi ogun lola wole eja wo boya asiri awon kokokokokoko bi mele kan na ti o ye ka si mu sowo ta ninu iroyin ohun loju iwe kefa ninu iwe iroyin ti Saturday Tribune lori oro ise akanse ti Mambila to ni se pelu oro ina monomono ni bi o ti je wi pe iroyin kan gbe ninu iwe iroyin ti Saturday Tribune be na te ba tun de ninu iwe iroyin ti Weekend Trust na bi awon igbimo to je ti ipolongo ibo fun egbe oselu ti APC bi won tin ke si Atiku to na je oludije sipo are labe ase egbe oselu ti ADC bi won tin ke si wi pe ki o jawo ninu oro pe a gbiyanju lati gbe igbese an lo fun ipo gege bi are orilede Nigeria ki le redi won wi pe o ni se pelu oro pe ise akanse to je ti Mambila ohun e to je pe awon iwade kan waye lori re to si jo pe lowo lowo gege bi eka ti ICC bi won ti foro lede ina ni won ti je ko di mimo wi pe lowo ta wa yi o ye ki eka ohun to je ti eyi to ye ki won fi da owo kan pada si orilede Nigeria ti won si tu je ki oro di mimo wi pe lasiko na bi o sile je pe awon kudie kudie ati awon oro kan waye lori oro to ni se pelu oro ise akanse na amo Atiku o lowo ninu oro ohun to fi mo Oluagun loye nigba na bi won ti n bowo lu ise akanse ohun awon oro ti o jo bi oro lori oro onu oda e ja mo gbianju lati mo gbe alawile wa wole la ro ye e ka ro o amofin
1: sola
0: e ka ro sir
1: ka ro
0: yes sir
1: mo ki Nigeria no
0: aku weekend sir
1: aku weekend ni o
0: yes sir oda e ja ti mo wo awon iroyin to foju lede ninu iroyin la ro ye eleyi ti o je wi pe ko fe si iwe iroyin ti o gbe na ibe na lati bere tori pe o tun ni se pelu emi omo orilede Nigeria tori lopo gba mo pe lara awon to ye ko je ijoba logun ju na ni emi ati dukia awo omo orilede yi ninu iroyin bi won ti gbe ni Punch ati Weekend Trust ati Vanguard yo lori oro to waye ni akata esho abara ni labolu ekati ipinle ti

0: nja lori awon ti won je afurasi ti won wi pe won wa kusa lona ko to ti won le ni ogota e ti won fi si ahamo amo to je wi pe bi meta din ni ogun ninu won ni iroyin pada gbe wi pe won jade laye gege bi kan lara won bi o ti soro e ti ori ko yo ninu gbogbo lasigbo won o wi pe se la won gbiyanju lati e ti pe fun iranlowo latodo awon ti won je officer ti eso abara ni labo lu ohun nigbati won ri wipe boya oru lo se won pa o abi nkan mi lo mu won bi won ko won si amo bi iwadi tin lo won pe o se se ko je wipe oru in lo se won pa tori ibi ti won ko won si ibi ti ero ti won ko sibe o ti po ju awon to ye ki won ko si ibi ti yara ti won fi won si ohun wipe awon si gbalekun gbalekun awon ori ki awon officer ohun ki won ti e yoju si won lati ran won lowo to si je pe leye kankan bayi ngba won re emi mimo eni won be sin jabo leye kankan imi na tu soro po ti e de asiko kan to je pe e yo ara won in la won be sin gbe mu ngba won ori nkan ti awon tu le se mo e ja wa ti be wo awon ogba ituwa omo edase to fi mo awon seli seli eyi ti o wa lori lede Nigeria kaakiri kalo si oro wi pe ibi awon eyan ma nko bi won ma nko awon ti won ba je boya afurasi aba awon ti won ti e ti dajo fun ti won ko won si oro wi pe ero npo ju overcrowding overcrowding lori awon ogba won yi to tin wa ke se eni o la tin soro overcrowding overcrowding laran urufe awon ogba tu wa omo edase bayi lori lede Nigeria abi awon cell ti won si nfi awon eyan pamo si ko to di pe won gbe won lo si ile ejo ta koko ti apa bebere na ko to di wi pe irufe nkan bayi o wa yori si iku fun awon ti won wi pe afurasi ni won won sa si gbe won lo le ejo o ti eda agbejoro ni yin ki o to di pe boya won wa fidi won mole amofin oro overcrowding ero po ju lawon ogba yi ta koko ti bebere ko to di pa mo lo si awon oro mi to si tu foju lede ninu iroyin na
1: ese wo okan ise ri oro Nigeria emi o te mo ba ti e ti se fe so mo tori orisirisi ohun lo nsele awon eyan won ti lagbara ju ofin lo o se n to de n tele ofin mo igba ta da ta change the prison service say correctional service asoru kola san la kan change ah change wa wa ninu e ba ti se moju to o se ni laanu pupo fun o to sele ni Niger State o wa ro mi leti nkokon ni odun kan ni lobar bi awon alagbon won si ide pipeline ni badan bi won lo be pipeline won ro ipo ku tilas ko lo be ako wa o de wa o
0: a mo fe tubo ba wa wo apa bi te do si die o
1: aha so de bai
0: e te si waju na ka fi wo
1: now yen si let me hear ni ba fun
0: ojo opo ni
1: awon civil defense yi won mo awon eni to se ise yi iroyin ta bo won ti fun won ni nkan won duro ki won load epo won won wa ti la won kuro nbe won se wa gbera won wa lo sibe

0: baba wa ti olorun wa awa ti be ti ile elowo atun ti tabi ase man ta olorun jo ti a ba ri agbabolu ki agbabolu to be go against the contractor baba injurious be meta joba wa gbe lo apolopo lo foju ori tete wo wa be de ko lori miss of survivor no pe ki se tete ama be o iwo olorun jo ma je ko gba so olorun wa tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi olorun jo je ko wa se mo se o ti ri be jesu oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise so pa dura igba ya.
1: How far with your ticket? It didn't go or it's gone.
2: Mo gbe wa landing camp. Mo kokon gbe gogo. Ko lo.

0: Baduru, here and there. But still no okun waran ta tun fi wa leyin na atun sort of order fawo yen wa lati enlighten won lori our duro fun ile kokan na yara igbeju ti atun ti gbianju pupo ni pe ati pe meeting awon community development councils on CDS CDCM awon yen awon ndi awon landlord landlord association gbo lati pe awon olori olori won si meeting pe pelu awon wuli wuli to ni uka gomi kokan pelu consultant wa pelu won so ati pe gugu opo lati je ki awon committee development council se ko le help wa lati le ba won ara ile soro lori si pe eto joba ni yo bawo ti di se ne bawo ti lati di se pe o bi a fi rorun fun wa so ti a je pe awon landlord association no wa bara won soro pataki program ti go ba gbe kale yi ba oni ti si and iwulo re fun awaraju lati je ki gbele bade gbe le ba mo gbe le wa tu kwa bo se bo ti so ati bo ti ye so awon community development council si awon olori won kaka ki all over this local governments ugbon ati gather awon jo ni ministry of environment ta de si meeting pelu won ta won de complete pelu wa so ati n ri positive responses from these people and as it gan to pe an local kiri pelu awon consultant ati contractor amu won ni local government by local government so ta wa fe lo sibe amu contractor to wa ni adugbo yen consultant to wa ni adugbo yen ati ati wa ni local government yen ati awon wole wole ti wa ni local government yen then pelu asoju Oyo State Solid Management Authority ti awon kule kudoti then asoju Ministry of Environment so ba se n lo niyen lati ma form yen lati ma enlighten awon yen so awon ta ba di le won ta ba ri pe won ti register a fun ni won ti register a de fa won le contractor won lowo de mi wa se ri bin to ma lu wa jo so pelu contractor yen pe ogbe to ma ba dasi bi to ma ba ti lora kini kokan but se ti se pe boya jo ba lu fe ra fun o abi contractor lu fe ra fun o ya won fe ra fun ara won but ba won ti ba won se ona yen ti a fi rorun to ma fi le get it e pe bo plan ijoba if ni bo so gbon kan yen la tin se every now and then lati before the we at the on the 1st of September at the same time and adelepe awon eyan wa won respond but to at but here
1: ese general manager wa eja jubo to imole si dada ba ta ba nsoro goro adale si awon drum te mo ngbe sile te mo ko doti si un ni o sese ka awon eleyin bo kan wa ti e pe awon ni mo tun mo goro adale doti si awon drum te mo ngbe sile un ama alawon kan to ye pe boya won ti ni awon drum kankan le won tele ninu awon oro ti e nsalaye bo ni nsin ka wa wo pe boya awon ti won ti ni rufe drum kan awon ti o ti wa ni goro ti won dale yi si se in ti won ko le lora loja tori e nsoro e a furuko sile won wo bi won ti ba yin seto re be ti ri then nkan ba wo wi pe ah se pe ka sa ti ra goro do ti sile ni se won le lo boya won ko lora drum kan won gbe ti waju ile won ti won sin dale se abi o ni awon ilana ti won gbudo to o ni rufe yi to gbudo je boya o ni number ti won o se registration si ni o to fi je pe bo ba ti di asiko ti won wa mo gbe dot ti won bo ni yun se je ba wa ton mole si dada
0: e se gan pupo se ri ai duro tan wi o ni standard and bi 200 liters drum o ni on drum tan wi so won le lora fun ra won won si le layers pelu contractor to ba pelu won bi consultant to ni di local government yen so won aduro yen wa ni wa nbere opo bi awon blue drum we be awon kan de wa to pe ni tire ti won de ra ida awon yen bi tire bi 240 220 240 liters awon yen be ta won ni blue yen bi 200 liters so won le ri yen ni bere won le ri ni oja lesino yen so wa ka ki won le ra fun ra won won de ba won consultant won soro pe bawo ni won ti ra won lo lati di mo bi ta won le get e so won de get e bi ta won ni won san wo ara won o so bet won le ni a ajosopo pelu awon ati contractor won abi consultant won to ba le afford lati di ba won ra ti won fi yowo kan le ti a ma ba won ra ti won ma dawo yen pada die die ti ajoso laarin ara won ni so bo si ebi ni
1: oda e se ohun onimo ero afolabi e na ni e se ngbo ti won je general manager Oyo State Waste Management Authority 32 FM 94.9 laye ka wa ina le to ti o ba fe fe so re lowo ngba ati ndupe pe awon eyan won tin feti si gbogbo eleyi ti en se loni gbomogbom ten so lojojumo ti oro ohun ti ko jo ohun to ye pe won kan ko sabe aso won tin gbe igbese lori re ti a ba ti wa gbagoro ni nsin ta si ti bere si ko panti si in to wa ye ka tu wa mo lo sori re na ni wipe ati wa mo gbe panti on mo ko panti on ti mo si mo wipe ohun na ni yo tu wa mo gbe wa lo ti odo awon to ni se pelu consultant ile te ti menuba saaju eja wo bi odile kankan bi won ba ti ni guru ti won mo dado ti won si tin ko panti si eja tu wa wo oro bi awon ti o wa mo ba won gbe tori mo ti mo pe e ti so saju lori eto pe awon kan ti won ma ko kowo fa awon kan ti won so apo korun pe e wa ba wa ko sinu apo e mo ko lo e ti bi pe ko tona labe ofin mo ran ti pe ti so be lori eto yiri ehn e ja wa mo wo lesese lati joba abile kankan si joba abile kankan awon igbese ti o nlo lowo lori bi o ti je o pe asiko to to ti awon eyan ti won mo ri panti won gbe tori ikan lara won kan ta awon eyan tun mo so ni wo pe ati ra o ati ko panti si o ama ati tu wa mo kodo ti on kuro ni awon ile won
0: e si gan buko se ri eto wa daada lori gbogbo e se ri ajosopo ni laarin contractor yen awon ton ba ton ba gbele ati awon to nile tori bi enikokan tin se idoti o yato sira won ile mi ilete eyan bi ogorun abi bi 21 be ogun nti won mo idoti won mo kujo a le fi webi teyan meta wa ile flat merin a le fi lewe ile flat eyo kan so kaluku won wa then bi then awon shops no awon ile ise bi kaluku wa tin generate waste won ya no ojo won ajo mo dara ara won ati contractor pe o ki bayu ijoba yi ni kama wa ku now ati ni ki gbo awon le kon gba kon ni do guru dale yi si now guru yen tem ba ti awon ara le ni pe ka won ni ti won ti awon contractor ni pe kon wa ba won gbe eyi ke yi contractor ti o ba wa ba won gbe leyin ba ti ni guru won tan won ni agbara iwon ara le won lagbara lati le pe wa papa julo gege bi commissioner wa tin soro pe ki won ko ni letter kon fi ranse si wa pe ani ba awon si le awon ko wa po awon ku ile awon awon ni lati awon ni ati agbara lati le yo won ku nbe lati fe lomi to lu atwa di histoire lati se si so o fe to de en ti o ku ile ti o dale si guru o fe to de won o fe na to de awon to e kon wa gbe to ba gbe
1: ibi e boro de duro yi o dun dada onimo ero afolabi amo e ja gbo kede ta ba gbo kede tan a ti wo te si waju 32 FM 94.9 layika wale to you.

0: kunla ujo okuta solutions de ona bayo wo pinle oyo wa ori wa sore
1: araye to ma fi ADC se onrere
0: kila nilo ki igbaye gbadun to ni letale jo ni ipinle oyo le derun ona bayo ni ki mudumudu ijobo oselu awara wa le te wa lowo kila nilo ona bayo ni ki eto eko eto ilera to peye ati eto abu to fese mule ko le duro digbi ni ipinle oyo kila nilo solutions to ba wa ribe eyin eyan wa ni tibutore ipinle oyo ogbomoso oyo alaafin oke ogun ibarapa mejeje ibadan ti letoko ololufe yin te tin reti ti de o oludije sipo gomina lati nu egbe oselu African Democratic Congress ADC egbe olowo nbowo oloye adegoega taufik adegoke solutions ni odun fare kun fofo lati se gomina ni ipinle oyo kafibo soro dibore fun solutions dibore fun na bayo ni ipinle oyo oloye adegoega taufik adegoke ni gomina wa ADC legbe wa te soju e

0: rẹ ló jẹ pé alagata ni o baje
1: o ni mama toyin ni sase ma se ka
0: awon ti o ri di oro awon gangan ma ba nkan je dopo ayawo re rin si bi bayi lai ri nbi kankan o oko re a eni bayi ni tun gbe kini isin ki le won sa fi daru santi eje lo paru wa be ti
1: so maru iwa ti mo fe aya mi
0: o la fi gbe to ide kaju mo yira wa pe ija odola o ko ni so ni ebe ti kudie kudie ba ti nwa laarin wa sira wa eja gbo ka le gbe igbese lori e laaro yi wo ki lu mo baba alaago mokanla mo ti de o e ti mo pa iyo be nbe eto yi aiyo lu labi aka baba dana le dadan ni ke fi re ko mo ru jade akaka wura wura enu aye ran go ke ran da enu aye o ni ran yi ko ni ran mi o to bilabo ogun sina mo nse yin pele ko e ka

wa o wa yan nitori kini eyin nikan lo to gbojule eyin nikan lo to ni gba paye ma le yo ni ayin olorun wa o wa yan omo olorun adupe omo olorun anjo omo olorun adupe omo olorun anjo jesu christi ogun aye ko bori wa se ogun aye ko ri wa mu aso ni mu ko ri wa mu e kwakuti aye ko gbe wa se omo olorun anjo mi mo pe oludande mi wa laye oludande wa wa laye o wa laye o wa laye ama mo pe oluda mama korin yi dada mi mo pe oludande mi wa laye o wa laye si be o eni tin pa mi mo ki to gbe eni ki yi sun rara but ati le gbogun ni pa gbara jinde o jesu christi o gba wa olorun mo yo gba wa nipa agbara jinde re ni nipa ipa re nipa agbara re yo tu wa sile yo tu eni to ba nilo itunu yo tu won ninu je yo dai ko lo wa pada yo se gbogun yo bori anini lara je be ni yo gba agbara lowo ikaniyan yo gba wa lowo asedanu oni an lo ninu iwo ni dajo yen na ni tori akoko e ja pada sinu bibeli wa ninu iwo ni dajo ori kefa yen kini bibeli wa so fun wa nibe ni ese kefa ati ese keje lo siwaju beyen beni o so fun wa wi pe oju si pon Israel gidigidi nitori awon omo midiani gbogbo agbara pon ni loju gbogbo asa pon ni loju gbogbo irinse pon ni loju ati iponju ni oruko Jesu Christ olugbala baba ti na bo won baba bina lo lo ni bara ni awa omo ohun ti a mo ni pe a fe bo o agbara re ka a o ma le se se o baba iraye agbara re ni kan soso lo ka oba to pin okun ni ya baba iraye a jawo pe agbara re ka oba to pin okun ni ya agbara re ka olorun emi mimo o Jesu Christ omo olorun alaye Jesu Christ omo David baba iraye olorun emi mimo olorun to le to ni gbogbo agbara Jehovah Sabaoth ologun ni oluwa oluwa ni oruko re Jesu Christ jide ninu agbara re jide ninu ipa re baba Jehovah baba nitori anu tori robi ori jagbelebu tori kokere orun re tori oruko re tori majemu re Jesu Christ tori wa laye re ma adopo skabashira olorun emi mo jide ni gbogbo ona to fin ja olorun wa gbe wa nija wa ran wa lowo lati wa leyin fanu ba wa se Jesu Christ agbara to fun wa ohun ta le fi sere o baba iraya lati leyin Gideon baba wa ran wa lowo wa ti wa leyin be ni ese keje so pe o si se nigbati awon omo Israeli ki gbe pe oluwa nitori awon omo midiani mama agbodo se dada agbodo se bi olorun se fe a o kan le ma pe olorun ninu ese tori bibeli je ko yiwa wi pe a o le wa ninu ese ka ni pe ore ofe ma po si agbodo pe ninu ife re agbodo fe gan bene ora ma ko bo sai mo shikaba agbodo pe Christi Jesu yi ni otito ninu okan kan ninu isokan be ni baba mi mama mi eyan ara mi ninu oluwa gbogbo eyi te o ti gba ejo egba Christ yi eje agba ka su ohun wa po ka su omo wa po ka su imo wa po baba mi atamata se o lori aye gbogbo amuni mada olori ogun baba mi ajagun segun yi no ka ba suda imushkaba gbogbo to fe ka rin ajo asan laye won fe ki Israel rin ajo asan nigba ye awon omo midiani yi ati awon amaleki yi be ni olo to gba won lowo asedanu olorun to gba won lowo anini lara olorun to gba won lowo abateni je loruko Jesu Christ olorun to fopin si asedanu eyi nira wahala ti damu bi o ti de je pe won se olorun dariji won o gbe enikan jide baba se ani ninu idile me ninu ile me ebi ayika mi ati ayida mi eyin to olorun yo lo lati tu mi lara
lati da mi nide lati mu mi tesiwaju lati bo lowo ogun loruko Jesu Kristo orugbala oluwa gbedide alagbara gbedide lo ba pade do da wole ma ba soro fun ni isura aye olorun kan soso kan na ni ohun lo fun David ni isura to nilo logbon to nilo ni eye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ohun lo fun ni ilepa igboya la Jesu Kristo ohun lo darapo mo wo David ohun ni irinse ati ohun elo David o baba mi aja ma fi toko se baba mi oba to mile mo ogun Assyria e ba ne ko skama olorun to je mi ni o oloruko Jesu Kristi ah olorun iyen olorun ope olorun agbara o baba yeraye loruko Jesu Kristi olugbala baba wa mile mo gbogbo anini lara wa mile mo gbogbo iyonu wa mile mo gbogbo gogun me baba mi o ah oba ti orogun gogun me loruko Jesu Kristi be ogun me ninu aye wa ninu omi ara ninu eje ninu agbari ninu san ninu eya ara ogun idile ah gbogbo pepe ibi ah ta ti ri mole nibi ta o le foju ri to nsise ibi ni orile ede wa ah gbogbo ah ibi ti ijoba satani to ti gbile gan gbogbo ibi ti ijoba dani loro ti gbile gan baba yeraye ijoba reda baba yeraye wa ijoba Jesu Kristi wa ijoba lekun rere wa ijoba pelu imole wa ijoba pelu imole wa ijoba pelu imole wa ijoba baba mi oro loruko Jesu Kristi oro to nsise ibi orile ede wa ninu aye wa ninu ile wa ni irin ajo wa lenu ise wa ni ayika wa ni asida wa ni itosi wa baba yeraye olorun oro gbe won mi alagbara gbe won mi obo ba gbe won mi Jesu Kristi omo olorun gbe won mi loruko Jesu Kristi ti Nazareti o je ki ika re ko jade olorun emi mimo koko ko fi opin si gbogbo ko fi otelu gbogbo to lodi si itesiwaju ati ayo ninu aye wa olorun emi mo nibi ka ni sari ri ka re je ki a jodi si iwo olorun gbogbo eni to ohun to tako iwo Kristi ajinde je ku won ri ka re je ku won ri owo re je ku won ri o ninu imole je ku won ri o ninu ina re je ku won ri o lori keke aina re lori keke isin re Jesu Kristi omo olorun alaye oni o ti yan ara re logo o si tun yan ara re logo you are glorified it and you will yet glorify it glorify yourself o lo glorify yourself o lo glorify yourself o lo yara re logo yara re logo yara re logo ni orilede yi ninu aye wa nibi gbogbo orilede gbogbo ti atelo si yara re logo baba gba ijoba patapata lowo gbogbo to te to tako alafia re ninu aye re ninu aye awon omo re tori pe o so pe alafia re lo fi fun wa ki se bi aye se fi fun ni ti won gba pada baba gbogbo ti o je ka okan wa bale lati sin o ni otito ati ni ododo alagbara giga ni oruko Jesu Kristi gbogbo ru ite ati ijoba be baba mi ati olorun mi bolu won iwo ni apata yiraya ko ni pati re ko nkun ti o ba bolu yo lo lulu iwo olorun olodumare je ki oju re ko koro si iwo lo ni emi gbogbo eniyan kokoro emi gbogbo eni to ngbe mi lorilede wa ni ayiko wa ninu idile kankan baba kokoro ru emi awon ni be je o sonu ogo ni fun oruko re ka to tun pade mo tun ayo laarin waju ni oruko mi alaafia pe Jesu Kristi oluwa wa

0: Atukabozo fi ose mi ni ko da dare po sonu 32 FM 94.9 Laughter House Premier Remote Kolale Lubad. O gbe ose ti be lata na ribi ti awon egbagbe walu ti kaluku tin son toto tori pe rebutuli awon to wonu balu to wonu awon lana nile egesi lori de France pa pa julo lori de Germany nibi ti ko ti pe balu ti be amuche to ti biru to to ko meje sagbada fun Union Berlin inu fese won se ti awon meji ototo to ti wole lara be na o ni Harry Kane agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú ọmọlẹ́dẹ̀ gan England yẹn tó ti jẹ́ balógun wọn ló ti dá bẹbẹ pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ tuntun eléyìí tó fi balẹ̀ ó tútù tọkọ o torí pé ó di agbábọ́ọ̀lù tí ó mi àwọn ọgọ́rùn-ún eléyìí tí ó yàrá fẹ́fẹ́ jùlọ nínú tan bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nínú ìdíje Bundesliga nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì ó dín ní ọgọ́rùn-ún ó ní ọmọkùnrin ló ti mi àwọn tó tó ọgọ́rùn-ún yẹ kódà ó tún dá bẹbẹ lé torí tó fi ẹlẹ́ẹ̀kejì sí lánàá ó ló jẹ́ kó pa àkọọ́lẹ̀ tó ti ń bẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti ọdún 1977 pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù nígbà kan níwájú fún ikọ̀ ti FC Cologne lórílẹ̀-èdè Germany ó pa ìtàn rẹ̀ rẹ́ ó tẹ́ jẹ́ pé ó ń mi àwọn ọgọ́rùn-ún nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 19 tó gbápá náà mo sọ nípa Gerd Müller láti ọdún 1977 àmọ́ báyìí Harry Kane ó tún ti tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn eléyìí tó mi nínú ìdíje ti Bundesliga ká kú bẹ́ẹ̀ ká sọ nípa tó ṣẹlẹ̀ nínú Ligue 1 Gẹ̀ẹ́sì náà tó ó rújú tán lánàá ìrìn àjò tí ń rìn sí òkè láńgbòdo owó àwọn ò tó wọ́n fi gangan fà á ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Brentford ọ̀nà Chelsea nínú kò ṣèṣì mẹ́ta sí òdo ni níbi tí wọ́n ti kó àwọn opó sórí pápá nínú aṣọ blue ti Jadon Anthony tó kọ́kọ́ ṣíde fún wọn kó tó di pé agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Brazil yẹn Igor Thiago ó fi bẹbẹ lé àti Carvalho náà sọ ní mẹ́ta èyí tí wọ́n fi na àwọn èèyàn wa wọn lẹ́jẹ́ ajálẹ̀ àná Ligue 1 Gẹ̀ẹ́sì tún tẹ̀síwájú lẹ́nìí torí pé bá ṣe ń bára wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ikọ̀ Tottenham tí ò tí mi àwọ̀ nínú Ligue 1 Gẹ̀ẹ́sì àti ikọ̀ Aston Villa tọ̀nà dìgbò mọ́ lọ́wọ́ àwọn méjì ń kojú ara wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó kọ tí ó kọ mi àwọn ara wọn ìfẹsẹ̀wẹsẹ̀ o ó di ìṣẹ́jú kẹrìnléní ọgbọ̀n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò tí mọ ibi ojú ilé wà á dé inú díje ti Bundesliga ti díje ti La Liga á dé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀ ká sọ nípa ikọ̀ ti Manchester United tó pé ọ̀rọ̀ ti ń rùn jáde o lẹ́yìn àṣeyọrí tí ikọ̀ ti Man U tán ṣe nígbà tí kojú ikọ̀ ti Brighton tí ẹ sáré mi àwọn méjì àkọọ́lẹ̀ tó léwura láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá ṣùgbọ́n nígbà ìgbẹ̀yìn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣí àwọn ọ̀rẹ́lẹ̀ fún náà lẹ́nu kejì rẹ̀ Carrick ṣí àwọn ọ̀rẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ Brighton ọ̀rọ̀ ti wá bímọ báyìí ní sí kódà ó tún ti ń yí ẹyin nínú ìdíje ti La Liga a sọ nípa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bọ̀ ní pápá ìṣeré ti Metropolitano ní ọ̀la láàrin ikọ̀ Atletico Madrid àti ikọ̀ ti Real Madrid nígbà tí wọn náà bá kojú ara wọn ikọ̀ Barcelona eré iwájú náà lẹ́ṣin ń sá àwọn náà lo òkè tá lọ rìn bá ikọ̀ Sevilla nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó bá ṣe ń pọ̀ báyìí ní ìsiná aṣọ́lé wọn Yohan Garcia kò ní sí lójú ilé nígbà tí wọ́n bá ń gbá bọ́ọ̀lù á jẹ́ pé Szczesny náà lè padà múlé fún wọn ká sì máa retí ikọ̀ Rodriguez náà nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n lọ gbá ní ọ̀dọ̀ Sevilla yẹn bí ìròyìn ṣe ń fi yé wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ìdíje ti Ligue 1 alalalalalalala Olympic Marseille ó mọ̀ tí rújú wà báyìí o wàhálà ti dé nínú kan ti Olympic Marseille pẹ̀lú bó jẹ́ pé ní sáà yìí wọ́n ti pàdánù mẹ́rin nínú márùn-ún tí wọ́n ti gbá ní sáà yìí ní gbogbo ìdíje ilé ìtàn ti kópa nínú rẹ̀ PSG náà ní oṣù wa fẹ́ kojú ní ìsìn lóòótọ́ ní sáà tó kọjá wọ́n ní nǹkan kìbọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù PSG lójú àmọ́ pẹ̀lú ipò tí wọ́n wà tó ó dọwọ́ ọlọ́run nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó bá dé agbẹ̀kẹ́lù á sọ nípa rẹ̀ bákan náà Ligue 1 èdè Nàìjíríà ọ̀kan ń bẹ lónìí ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ìkòròdú wọn ó gbà bọ̀ nílùú Èkó ilé ni wọ́n wà àwọn ìdíje ti NPFL tó kù wọn á di ní ọ̀la bí a má ṣe pé wọ́n sì láṣẹ máa pẹ̀kẹ́ lu àwọn ìròyìn sí bákan náà ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lóbìnrin agbábọ́ọ̀lù wa ìjókòó kojú Columbia ní ìpele tó kàn ẹlẹ́ni mẹ́jọ tó bá di lọ́la nínú ìdíje tó ń lọ lọ́wọ́ ní agbọ̀ntilẹ̀ Europe níbi tí ikọ̀ da 20 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù ẹ jẹ́ kí ilé ẹ̀kan sí pẹ́ káàbọ̀ sínú kuru wa ní àyín Abimbola Lamid orúkọ mi Sporting Cristal tẹ́bí tí kò yege náà lájọ kúnlẹ̀ lọ́sàn-án adẹ́gbàdúrà wa láàrin wákàtí méjì péré tí a ní ẹ̀ṣẹ́ kíkọ́ ń bẹ ní ọ̀la wọ́n lura wọn ní ọ̀la ní kápá ṣeré ti Liberty pẹ̀lú ògọ́lọ́ ọlọ́mọjẹ gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ mọ́jẹ ọ̀rẹ́ mi mọ́jẹ nídìí pàjáwìrì kankan àájọ níbẹ̀ lágbára ọlọ́ọ̀lọ́ ni nínú ìjà ilé tí ó wáyé ní pápá ṣeré ti Liberty ọwọ́ aago méjìlá fi ìjà sí mo ń gbọ́ pé àwọn ọmọ wa náà kàn ṣẹ́ Babatunde Saheed àti Ọlàwálẹ̀ Hamsat pé wọ́n kàn ṣẹ́ well èmi sì mẹ́tí òun nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn gbọ́dọ̀ wá parí ìjà kí n tó dé wọ́n fẹ́ wo kùn ẹ káwọ èèyàn.
1: Ridwan Adekunle clever kì í kábọ̀ sórí ètò ìgé.
2: Akínkùnmí Dọ́lápọ̀ náà kì í kábọ̀ sórí ètò ìgé máa bá wọn. Ajíkọ́lá Dwayo náà kì í kábọ̀ sórí ètò ìgé.
3: Ó wẹ̀ láti ẹ̀rí náà kì í sórí ètò ìgé.
4: Ebenezer Adeosun yẹ professor náà kì í kábọ̀ sórí ètò ìgé.
0: Lálùbáwá lè fi
5: fún gbogbo sórí ètò
0: ìgé. Ìlànà
5: ìgbà wà lè fi fún gbogbo sórí ètò ìgé.
0: YouTube ana 32 FM 949 feyin bo te ba ni arisi e ma ba ju le be amamu feyin eye to wa lori X gbogbo te ba be ju sori X yen e ma bo ni Abimbola Lamid lori X Abimbola Lamid tabi ke wa Sporty Crystal e ti ra pari to ni rungbon o lo Edcan go Dubai Abimbola Lamid temi yen LAMWED #EGESPORTS #EGESPORTS EGESPORTS gbogbo yin te ni ticket lowo Lamid patapata fun ija ola. I'm begging you, please. I'm begging you. Money is your time with any. Be me share in here. Go and work it for me. Me if you shake better go. Don't work it for me here. Be a bit of bad late 1 minute. Just to go work on it. If me man share that, can't you consider I want you? Oti fail was severally. Although I'm sharing, be ticket I'm allowing. Be no bag give me this thing. Then I can find one. I dey ready. Tell me if what time we can better no. That's okay. Cause the ticket man. And to buy ticket in boxing, lo one million la. If you fail to come by 2:30, me on the pick call. The bitch am busy na. The bitch am ready to buy it ready. Me on the pick call. Here play mode, but am wa. Kofo mi ole lo. Mo shade ye fun yin. To buy two ni jamah bere. To buy 2:30. Ti and to buy ticket lo one mi buy tiyoju si mi o shorori. To buy tiyoju mi o fun ticket mo. Ma fi ye sara kwa to fe wole ni. Oro mi o lopi. Ija tumbo Sunday mo yek mi o ye mi ko ye mi ba. Ijambo Sunday, Kings Akwa ina stage ijasi side yana church. Ati ti dupe lo Olorun ta ran yen to tun pada be. Ni yana church, ni Mingus ni Agriki. Ibi ta fi won da ko jo ti won ti so di GRA sin. Won positive GRA oko ni inu gbomo ti ko moto. To je pe ona kan lo wo be. To ba kan moto mi be wa moto awon to lo ko ege inu oko te ba nbo bayi. O reverse de titi ba na ni. Hello to the GRC. So opposite only venue with Jaya Uju Titi Gagania Greek. The Jaya Tibawa next Sunday. Bash a share team more. Should my like better alone, like better alone. Again, out today, co. Ija to my way any. So rule here. No reconciliation. No reconciliation. 14th edition. Like better alone. Me, I better alone. I don't day, co. Ashi mo abo to dagbo fun eyin ara le aton go let ma ma ri update lori bi ja se nlo iyen ninu 14th edition ijade ladi yen lagboro oro leku ba se wa se olorun ba je pe ki moto eko fast ti en tete jide pada si badan bo ma wa ni ti ticket ti Sunday yen ma wa lowo mi lagboro olorun bo ma gba lola ijade Sunday yen a to fun awon yen ni ticket pelu rorun en ti o wa wo ni o ke se mi na ni interest o bi an ha casket elobi o nawo o yes. Ṣugbọn e to wa ti fe wa e ka bo sinu ku le yeye wa le kokan ka bere rin ajo wa lati odo egbe egbe bolu to ti am to ngba bolu lowo yi baba ogbon
6: sa
0: e ri pe lati bi sa meji to ba ku dede kojo kan ri oye oye ni to ti am nba lo last match lo fi survive ko de yato city sa yi pelu bo se je pe o ti na to over 300,000 won mo mo bi to du le wa won mo ti go agba ko mo ti ti dey 40 minutes mo re
6: o no ma gan mo go seyin so raje ni abi o go to ba ti ya o go to ba ti ya
0: won ti so isa bi a lori ko mi bayi
7: oju oja a o du yen
0: islamu kini kan mo ri o
7: ah
0: eni ti bo ko je to ba ri pere e gba den de adura Ferrari,
8: Autocom.
0: Tote a mosso. Kini solution te fe se si oro baba.
8: Ah, o da bi enu pe oro Tote a mosso ba e bo ko de gba e titu. Pelu ni ti mo ba o le aye won de tori ni lo to won ti gba ball ninu awon idije mi tele ti mi awon. Ife se won se meji ti won ti gba ti won gba ninu je Carabao Cup ko to di pe won ja won mi awon ninu fese won se mejeji ti won gba nibe yen ko to di pe won ja sugbon ninu dije league le gesi o na ni ogun aye won lo da bi bi pe o wa to ri fese won se ele karun lele ti won tin gba ti won ti mi awon won gbon sin gba ile lowo na ati ile ka the last time Tottenham was put mi awon ninu dije league le gesi ojo ti league le gesi ti sa to koja to pari koji ko Everton ni won mi awon kankan ninu dije league le gesi o fi han iye ojo ti kini awon ti se at least ke ba si lori pe te ba si ni calculation won ti gba 41 minutes ninu fese won se ile nsin so o ti di 451 minutes 453 minutes ti ko Tottenham was put won ti mi awon kan ninu dije league le gesi ti won de ti gba ball so o fi han fun iko to je pe won na owo to won si bia bi 400 million pounds ninu oju oja
6: dollars
8: ibi ti close to 400 million pounds ni won na
6: dollars ni dollars in pounds I think that should be around 300
8: 396 so close to 400 so ni won na loju oja lati fi lo ra awon agba bolu wa sibe sibe na ko se pe nkan kan yi pada ninu awon agba bolu ti won ra ati ninu nkan ti won se lo to na fun igba kokon ni satan wa yi Tottenham mo so agba bolu ni gba wi pe awon fe mi awon le ni bi ba se wi pe o jo bi enu wi pe nti ko Tottenham ti ko Aston Villa gbe soju le yen Zion Suzuki won ran si ko Tottenham mo so le ni tori fun gbogbo fe se won se won ni sayi mu ti wo pa julo ninu je league le gesi eni mo le so pe Tottenham mo so ti igba bolu ju ninu 43 minutes abi 42 minutes tin gba lowo yi ni mo le so pe won ti igba bolu ju Savio to lo gba ati nu ko Man City o nye sole yi wo lowo dadi
6: ma musu ko
8: ma ko ti ri nkankan se o na wa lo yi papa ko ti ri anything se so mo wo ni mo bi wi pe o possible ko je pe won ma mi awon le ni sugbon ke bawo ifese won se yi na te wo ifese won se yi fun re gege bi iko mejeji to le jo gba bo awon mejeji na jo gbadun bo tori lotona odo Tottenham Hotspur lo go waju to jo popo yan so nipa pe Tottenham ti mi awon sugbon leyin ifese won se merin go kan pere last Aston Villa na ti score go kan pere la won fun awon na ti score then ifese ninu gogo ifese won se merin ti won ti gba point kan pe ni Aston Villa na ti ni so ko fe si yato kankan ninu awon mejeji o ma je nkan to ma wa shocking fun yin ti ma so fun yin pe Tottenham was won Aston Villa lori table tori Tottenham shi ni 2 points Aston Villa ni 1 so awon mejeji ojo gbadun lo tona ke ba wa awon mejeji nta Aston Villa score Champions League na to play Champions League now o de to si perform dada ngba to play Carabao Cup but still ninu league o no ti se nkan kan to je pe o ni kimi lo tona oluko ni mejeji le jo lo awisi awile wi pe awon sese jo tun team to ni tori amoya gba bolu to finu ko Tottenham to finu ko Aston Villa sile a de moya gba bolu ti ko yi ko wole at least on lo bi gba bolu mejo si mesan ti oluko ni Unai Emery sese lo ra po na gba bolu de si ni ifarapa mba yi o ti gba bolu fun iko yi Mazambi tan lo gbe wa o no ti raye gba bolu so kupo na gba bolu won wa to je pe won wa ni ile ifarapa sugba ba won mejeji jo bere sa ki se nkan to da rara pelu temi wo ninu fese won se yi te ba last 28 games Tottenham Hotspur ati Aston Villa ti play ko kin si draw but o possible ko je pe ni na tun ta omi
6: awon taye ro tele tele pe ko yaye mo awon taye wo po benu ajia won ni oro Tottenham ati pe oro won gbe bo ko gba etutu I see observation to dani igba ti awon ologun na ma npa pe ma pe lowo na ni won se ba logun to tara o se were leyan ojo meji lo ri dokita re ki dokita pile fun ke sogun
1: pele jo operation
6: okay ara ma te were leyan ni ara ro ko ka ga o ja ni ka so lori match e ka test
7: bi match se lo gbo en te en ti mo tun le so na ni dolapo na ti so looto igba ti won gba koju iko Liverpool ninu idije Carabao boya first star be mo tun le ri pe boya ru performance won yi to tun fe sumo ti dele looto won padanu koju yin ni koju iko Liverpool ninu idije Carabao sugbon bo se wa bayi pe iko Tottenham ati iko Aston Villa e pe iko oluko ni won boost of pe oke awon leyin awon kogun eyin lo ja won sugbon awon eleyi ba a ti le so pe bo yogun kan bayi lo nja iko boy ogun kan bayi lo nja won te iko Tottenham looto Aston Villa lele be yo pe oke nigba tan de ninu idije Champions gba won o mi awon league o da pe be na ti fe boya be na fẹ ma kogo won ṣugbọn bo ṣe wa bayi pe iko Aston Villa ti Tottenham a meje mi gbapọ won jo n tele ra won ṣugbọn bi iko Tottenham ṣe n gba ball bayi to ba continue like ton pari ton bi pari to pe football lele is a game of two halves e le ṣe dada first half ko di pe second half e lo padanu ṣugbọn bo ṣe wa bayi awon kan lo le royin mo kan gbogbo awon example wa ni mo kan mo example wa ni ṣugbọn to ba continue bayi pelu won ṣe gba won ṣe emi o mo pa yun won ṣe n gba ball bayi ton ba si ko ti mo ṣe pe iko Tottenham won si le ri nkan mu obo ṣugbọn ko mo je pe mo se n gba bo na ni o pada hand
6: wa si we ranti ka bata wa nbadan na ija mi tun re leko October 1st Federal Palace Hotel leko chaos in the ring abi lo mo gbe ko ni a miss gan o olohun owo oko owo yara ti yo sun o be da ki han relocate o
0: olori ma sa le ko ti chatan sa lo ka wa ni royin na ku satan abi ngba ti o ba si event kankan kiyasi jirikile a ma so nipa e ti ma ti ri details awon ja to ambe awon kekeke ni mo ri bi bai eh je ka kuro me yen ka bo si bi to sele lana alaji odun I don't die for loti e pa mic won yen I don't die for loti ah kile so po sele lana si chesi
9: eh la koko no agbola mo pe owo eyin won o da so aya akude yen owo eyin lo ti koko wa so e pe o expose won go hand you go Brentford yi isowo ti awon se n gba set pieces o ati corner ni o ati drawing ni o e ma
0: bi lo so tan gbo lele kan
9: e ma bi pele eh agbara iko Chelsea ko ka won and gba Joao Pedro ti o dey play fun owaju webe ki yen ko le sise ti Pedro man se e ma gbe lana yen ko awon bi Pedem Pama ati Kloko Agbaboli Rogers won le connect ko so webe ki yen nkan ti Pedro man se webe ki o le se so ele je akude kan ti Chelsea ni lana ati pe iko Brentford di lo ma pa won daju ko Chelsea lana e ba tamari kawo chance ti won create o du ti Chelsea lo goal sg gbogbo e na lo yan ni Chelsea lo so emi
0: gbogbo e won di psg
9: xg like expected goals
0: oh
9: so
0: eh ba le bi so
9: so one ni ju Chelsea lo so emi pe lana Brentford won deserve so iko Chelsea ni ku won mo bo yan ma tun owo eyin won se ati pedo ti won de sile yi o ma fi won gan
0: okay Eric ni kan la so lori e Olorun ja rogun ka won lori fese jele
3: Chelsea,
0: sorry.
3: Taba wo ifo gba na ye.
0: Eh,
3: I go na. Taba wo se the Netherlands so je ko ma je bi starter fun big club bi Chelsea. Gbe temi ma wo ko 1.1
0: ye. Chelsea ni jury, Casido ni jury.
3: The Netherlands ko yo ko ma je starter fun ko Chelsea. Ka ma wo best player, ma ri ke Webek e pelu style of play ti Alonso ba play season, ma ri ke o ma wo gba high transitional football, bo won ma fast Webek o ni ere space e ma lati ma gba. Ta je fun ba ri pe ti baba to
0: lowo. Ele le ra, omo dun melo ni?
3: 35.
0: E ba ke gba ke to ra Kaifa. Eh, eropo meji, Anderson. Ebi je pa si ta coach lo ma ya ni.
3: Ebi ko lu ni ka fe wa gbe wa fun le ni experience. Ta ba wo nsin ba ife ga gba yen ati ile lutu wa o mi o pe.
0: O ma je ka ma yo mi e
3: wa ko. Ti test je ma ba lo ni to ma January last time player.
0: Pe o.
3: Test je ba. Tori wo ni choice wo ni midfielder kankan. Ati mo gba ti ka ise dun ma de nsin ba to ka ise dun na la ma so ke won ni best midfielder won o lo ti ni injury e o ni gbogbo se head best ni yole ti e ba won ni defense se ma da Aston Villa ti score o ma ni defense se ma da
0: awon e ma ju bileti se ma Aston Villa wa nuku lori to e je
3: ka
0: Aston Villa ti score o wa ti score ni a fi ku seju ma ni that is 49 minutes wow to ti mo dara ibo ejo ibo mo fi sin e ba wo e ba lo ibo alaji eri
3: e kan sa ma so ni pe bawo ni defense se ma da teammate feed to ma cover waju won ti 6 to ma still ba da bawo ni midfielder defense se ma da e mo pe 6 ni gangan ni problem Chelsea ti si what wa replacement Enzo ti wo ta si wo replacement e fun o ma di e di January to se ma ba lo to ma January to ma fi wa replacement ni e
0: ah ada ki tufo ada ki tufo odo ah dem fo so do Ferrari mo clever nbo odo Ferrari mo fo si Ferrari
10: atokun
0: agba ko mode
10: ko si de onbo
0: ah che awon to ni sakoso Chelsea won se dada nipa bi won se so pe Alonso lo lo koni ti o le gbe bukata won
10: ben emi wo ni wo bi wi pe lo tona oluko ni yi padanu fese won se lanu adele so ni so wi ki o ti padanu won ti Chelsea o ti gba ballu to da pupo ni satawa ninu DJ League legacy ati ninu gogo DJ le ti won tin kopa sugbon e je ka mo to oro kan wi pe ki se wi pe won gbe sabi Alonso wa lati wa sise odun kan o ma take time e koko cheri in to ba fi le in to je pe in to nsele Chelsea to se je pun dun awon lolufe iko Chelsea ati atawon to je ololufe bola bi se gba ni wi pe won ri ni ri bi wi pe iko Chelsea fe wa compete fun league ni sa yi e gbagbe esa
0: they play
10: e need lati ranti pe ipo kewa ni team in Paris ni sa to koja
0: won injira sibe na seven na
10: so now fun iko to Paris ipo kewa ni sa to koja ti awon agba ballu to se kan rin de finu ko yen sile Makukurela ko si be fe soro Chelsea lati bi sa meji abi meta to ti de sinu ko Chelsea lati nu ko Brighton ten ni soro e mo kan na awon left back abawon wing back to daju ninu J League legacy o fi nu ko yi sile Enzo Fernandez lo wa rin yen ko si bi awon agba bolu kokan bayi o se ni fi team now oluko ni tuntun lo nbo ibo to oluko ni tuntun na nbo ni o nbo lati wa yi ilana pada ni lati wa yi orisirisi nkan pada ninu team nto to ye pe o ti baje abi nta so pe o ti ntadi ninu team yi tele lo nbo lati wa tun se ko ni de lesekese ko wa wi pe lesekese na lo ma click oluko ni ngba style tuntun yato si nkan ti awon oluko ni to ti wa ninu team Chelsea tele ti won ti ngba ko si kankan na awon oluko ni ti Chelsea lo seyin ninu Maresca ni o on tech bro ko si ni oni abi anybody ti won lo seyin to ngba meta leyin o de si kankan na awon oluko ni ta so ro ni pe yi ta le so wi pe won fi wing back play now lati gba ti sa ti bere ni wahala ti wa fun iko Chelsea sugbon nkan ti ko se han ti o se je pe won sa awon yan ti Chelsea se mbori ifese won se ni wi pe tori Chelsea tete mi awon JP Morgan connect ni waju won yen iso ti awon agbabolu meteta to wa waju won se play o je ko dabi wi pe iko Chelsea da e lo gugun ifese won se meta akoko ko tori pe won play against ko tori pe won play against Arsenal ti la Louis Fide if I say once I can't wanted to score against the Brighton, one so come on Edmund Kadata ko batsare mi awon eyan ninu fese won se ilana to luko ni opponent wu le ti plan le tele tele o ma yi pada tori pe ti wa won go down ma leni le wi pe mo fe sare wa go mi ilana ye ma yi pada everybody ma bere si ni jade pe o ma wa open game sile ohun lo fa ti o fi je pe game Brighton di meta si meji to je pe won jo bora won same thing against Fulham so in to fa to fi je pe work ni igba akoko ni ana yen to je pe nikan ma oko score Chelsea e de obi first half fẹsẹ won se yen se lo defensively Chelsea play dada ko to di wi pe iko Brentford won wonu won de ri nkan fi won se emi gẹ bi enikan gba wi pe o ma padanu fẹsẹ won se si ko ti tan bi to ti muta na yen ifẹsẹ won se si po to lu ko ni Xabi Alonso ma padanu bo kan ba fun Xabi Alonso on time oluko ni temi ti mo lati nu ko ba Liverpool in fact kin so pe ti mo ti mo lati nu ko je wewe iko Real Madrid ni o mo ise oluko ni ye ṣugbọn ki ṣe nkan te ma so pe kick and plug ni awon agbabolu si wa to si ma change ninu team yi igba te fe lo gbe arugbo ojo onku Martinez mo so Martinez lo to ti da
11: to ba ri ni o mu mi lose lo mora 7k
10: ara dan so na ni yen lose nto to but still ni time yen ti Chelsea wa goalkeeper ibi mo wa ti mo tin ke ko to di pe iko Leeds United lo gbe James Shaffer
11: so ma kanji wa ni
10: account yin wo se ma duro wo te pasa egbowo lori Garnacho egbowo lori Jackie
11: alatako le se
10: no kaso toro ko si n to ni ki Chelsea ma lo fun James Trafford ni time ti won lo gbe ni time ton mo pe goalkeeper awon miss goalkeeper because mo mo pe Leeds United lo pada kokko lo bayi ko Man City but mo ti dada pe ni sa meji seyin ko to di ni sa to koja ko to di pe James Trafford lo sinu ko Man City iko Chelsea wa lara won to so wa sole lọ́tọ̀ kìí ṣe first choice goalkeeper nínú kan Man City ní sáà tó kọjá but nǹkan tí James Shafford ò ṣe jẹ́ first choice goalkeeper nínú Man City ní sáà tó kọjá kò í ṣe nǹkan tó pamọ́ fẹ́ everybody bí ìbá ṣe wípé wọ́n ní aṣọ́létàn lọ́gbọ́n láti inú kan Paris Saint-Germain gígí Donnarumma James Shafford ní ìbàjẹ́ number one wọn so irú aṣọ́lé yẹn lè mí expect kí wọ́n lọ gbé wá because ó ṣì ní save ó ṣì ní reflex gidi future number one goalkeeper fún three lions ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ni James Shafford jẹ́ ẹ wo iṣẹ́ tó ń ṣe fún ikọ̀ Leeds United correctly so agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n yẹ kán lọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ kán lọ gbé wá wọn gbé defensively àwọn tí wọ́n ní lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà kìí ṣe àwọn tẹ̀lé gbọ́kànlé wọn rí start kan lánàá tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó fọ́ nísì mi ọdún karùn-ún àbí ọdún kẹrin James Fofana lélẹ̀ nínú kan Chelsea clean sheet mẹ́fà péré ni Fofana ti ní in the last 5 years àbí 4 years tó ti wà nínú kan Chelsea so nǹkan tó ti bàjẹ́ nínú tíìmù yẹn pọ̀ ó dẹ̀ máa take time fún Xabi Alonso láti tún ṣe.
12: Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ nǹkan
11: kan. Ẹ sọ̀rọ̀ tá a bá lọ́dọ̀ yín.
12: No mo kàn fẹ́ fi takùn nǹkan kan ni. Ẹ̀dẹ́ àbá gbé James Trafford wá sínú kọ Chelsea. Iye tán ṣì máa yé wọn máa yé. Torí pé kò sí defense kan tó yẹ pé keeper da ṣùgbọ́n defense ò da. Kí la sọ pé bóyá wọ́n ẹ̀pù ikọ̀ Chelsea ikọ̀ Arsenal fún David Raya. Ṣèbó làwọn defender tó ṣe ni. Even ní sáà tá a wà yìí kó wù tí wọ́n mọ̀ ní sáà láti gbà tó ti ní ìfarapa kì í ṣe kó wù tó ń gbá bò fún kọ Chelsea báyìí. Bákan náà rè Fofana dẹ gbé ẹlẹ̀ rí best performance ní first half kó di second half kó ṣe bó ṣe wọ́n wà lélẹ̀ pé máa rẹ̀ pé nígbà tí wọ́n bí ìgbà tí wọ́n bá ní from five part fire ni ipe kíni láàrin ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mélòó máa rẹ̀ ti kàn sí the 11 goals tẹ ètò even the 11 goals score 9 minus 2 oníkan Chelsea wà lò yá kàbàtà
11: bí nígbà
12: tábà tí ẹ̀ wá ṣe ẹ̀ wá ń bú tábà ń bú Sanchez lóòótọ́ Sanchez lélẹ̀ nígbà tí Sanchez wà ń bẹ bó ṣe ń jogó náà ni wọ́n jogó ṣùgbọ́n awa so pe ke error ti agba ball yi error to go e ti man poju and then pe kini agba ball yi awon iko chess won ti draw ti ko ke o ya prove yourself mo prove yourself oh lawon ton tako e o lelomi to le gbe ejoko iwo nikan ina de lo wa nbe sugar ngba to de ya to pe ke agba ball yi le won de ri won de ra so le mi to wa nile lo to ti ko chess ba fe se sugar nkan te mi ri pe o je problem e fi keeper sile se igba ti won gba tutu pelu call city se ko ni save tagba e ti o ra so le ni ni 6 6 saves o to no mo kan so ni pe defense ko Chelsea da ba so ko ke won lo gbe James Trafford ka gbe to tun daju James Trafford wa iye ti Chelsea o ma je na ma job a change defense ni
13: fi me tie fighter in bo ti mo ti ni shape enu to dabi working tool awon bricklayer bo so ko ro ni mo jade be I like I imagine less of mind mi Allah ma fi kada da wa so wo awon ara America kokoro je ni run awon people yen e gba duro owo yen e ti mi pa lo so nlo e gba lori Santos e de mo ipo ti arin wa pa awon elegbo le kojo eyin e wo maji mo ro mo kekere kan lana mi o mo mo nu Chelsea eni ko jasuli se nkan renu ni premiership lai se pa wa la lead yo ko pe ti 10 points la second omo 16 years wa nwole ninu maji Chelsea ngba ti awon pawo ti won ba fowo rara se oro kamara o di last day lai se Arsenal ti ma ra moto 11 bi eran olomi ti won ba fowo rara talk to yes no to am
14: so personal gba kan e ba to won yin
13: e mo ka arin yin ti baje e ti ta fun atedo e wa fun ara di late hour oh le coach yen o ati gba kada ara o
15: emi o je ro pe boya
13: o so ta si le tun so
15: emi o ro pe olukọ ni je o
13: le o ni bb e fọra won le ko
15: so olukọ ni o ni issue lodo ti temi because ta ba to ba je pe so bi mi se nro ni ko nse olukọ ni kan to je pe ati ma se bo kan o ti po ju ogo pon na bere career ni si ko ti pe 6 years to gangan da handu iko kan to se so mi o ri nkan ko soro lori e te ba de lo ri wo opolopo awon
13: o ma ti le o olugba
15: opolopo awon mo ti won ko si ta ko sodo re na awon na ra fun future ni so boya a so le o ni ko ni saves yen emi o ri nkan kan bo osan ti po ju lowo eyin Chelsea yen osan ordinary ordinary vendor ni gbo awon to wa nbe vana ni o lecross ni o gbo awon lewi ko wi gangan ko soro gangan lori e abeni gan be meyen ta le fi ti Chelsea le fo so yagbe yo stop alan chani gan be meyen to le ja le wele ele stop won ifo ba gba da ogun ela wa megan aladi wonu won bi obe gbono to wonu butter ni
13: asawa no league
15: so ko soro gangan yonda owo ani mo yen na ko iru awon ba ko yen won ma yo mi so gun ma yo sugbon we se iru awon omo tan mo gbe be tan mo to gbe omo gan be nbe won gbe si awon dancing won ni ju lodo temi o awon be ki o awon won fi awon yen fi won mu space pe slot pe o ni ye omo legacy to bodo wa nu team na fa awon yen se awon dancing yen mi o bodo bo se wa yen nisin ko ni isu gankan lodo
13: se mi o Saudi
15: so mi o ri wa la gankan awon yen kan mo bo se pe tan ma se nti o da emi o ko mo bayi ma ga akun buruku ni o me de
13: o oku si awo yen le se Allah ti je ku na o all right oko mi so oju oja ni before we went to the face of the market
16: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep

0: Arali Akiyi Pe Kabo, Lekosila to Georgia 32 FM 94.9, Laughter House, Premier Hill, Mokola Ibadan, Ileise Radio tin dere pa osono to munu ara ye dun Olorun ba wa na ninu je amen ah de ka lori ofe lati ma ki iyawo wa abileko abomidan ni en to be ti wa ti bijo mo kan na lo omidan na ni omidan ife oluwa o la po si very happy return surprise long life akofetiti pipi pipo popo mi o ni fe ka se be de yen leni e ta ka jo ko dojo laughter fest October 4 egbe mo fun grandma e wa le baba ilorun egbe mo fun grandma ti to sere le e ma bo wa jo lagbo osupa e fu jazz ilorun e tele wa ragidi gan ni tori gba won sin ku moda to mo ya ti ni plan fun won ati la won ti ya fu ki je ba tu a dara is that to thank you when you happy returns of the day laughter house is coming up ni ojo kerin osu kewa e mo ko October 1st la ma nse e wa imagine olorun yo da fun madimen ti samba wa ye o Thursday ise baba fendo ise so sand ise le ariwo ma se ege won a pari pati tan wa ni mo nbo ta mo se e se te ba bi so jo to ba re mi lorun mo da ke kule I dey say something awon pe mo ma mu nkan mora ti ma pe oro so lori radio mo pe mo ti ri kankan ta ni ma je bi bi pa wa we ti o ba ti lo awon to so ko ma bu e na to ma se leya pe o ko bo ye kan pare danu awe ma ko kankan saya on ta gbara yo ba ti ka skip e ko ye on to ba ti fe ma gbe mi egbona to ba ti fe ma gbe mi egbona mo di chat kini mo de fin gbe aye mi mi ti dagba o awon e ma binu wele wonu ege o awon ti a jo bere oporopo ti lo mi you anybody e kankan akọ gbo pe lagbajama tun ti lo lagbajama tun ti lo ojo ti mo ti se 40 years mo so po lohun gbogbo to ma ma fun mi problem laye mi to gbe mi gbona mi o fe mo ye sun mi to gbadanu gbadanu wa dura enu e kan lodun ni wa joni party ani ke mo wa ofe ni lagbo osupa ah wa jo lagbo osupa ofe ni awon to lohun tun fi se kan sagbateru wa oni nkan mi mu ni emi o le pressurize mi eni ko le ko ada le lorun olorun ma se je mo je ndaran se lorun bi ba ti ro po olopa to mo o si kikini o kikini ro mi nu anybody can see anything wa dura enu wa jo lagbo saidi anti so gbo odun ilolowo soko ti e na isi o odun ilolowo soko re ma bo o gbo tun lori se mba ile yi o se ni awon ti wo iladugbo to ba wa after fest to ba fi ri baya iyoku do du yodo ka lo fori loku
1: so e mi pe ki ba won salama ti usman ba wa ba yin o ri yawo
0: o ka ta nu ja won yen o sa yawo po lowo wo It is all in a lewa. Lagos, I eat him, get. I mean, in lonely. Me only maybe my journal, a long woody. A lie. You know, let's cause I'm a chat about the first year. Patiwa, Rashida Palanumbo. Rashida Palambo. I won't learn, he said, what's it? What number? You get it? I want that report, you know, no, no. I mean, like if I G. See, why, you know, but Dakakuma was from Dana. Eche, only woo. O yi awon ti mo so fun mo so bi bayi lana pe omo secondary school bere lo mi pe kilo ma nfa bp e mo to ti ronu de ma ma fo yibo pe ku to payan cardiac arrest cardiovascular kini kan ti mo de ri po nbo wi wa ni temi mi mi o wa ti o so no kiri o e lo na ta gle ngba ti mo ni price tire e mo dara mi nbo lon ba se ore ni oro mi o lo pe mi ti to to se ka wala ti bi se ta n se bo gangan to ti amos for won ti pada score o mi no fe se won se so gba la pe Aston Villa 1-3 bye afiku iseju loku ti won gba iseju meje anything can see happen nigbeyin gbeyin to ti amuti ko lagan o won ti go kan alakoko ni sayi aloku omo Chelsea toruko re dabi tan fin de ship mole ni show yi galaga olomi awon kan yen odo to galuku ti ma koju si bayi
2: si bita
0: ora e je kin gbodo typewriter se en wo ball isa tabeta obirin
3: eh
0: wo bo
3: amo imi wo
0: e wo se to te am lo po to be ni abi another factor le ri ninu match to fi je pe o to time yen kan to score
3: mi fell mi le so pe boya won po abi won de po to yi pe ninu awon meje aye nikan na lo ma po ju to ye pe yes alatako na fi ma mi awon to yi pe in ti ko Aston Villa se bi gba te won ti like ko to ti awon gangan fun awon na po to pe two goals ati eleketa ti ko to Aston Villa ko eri bi te agba ball n duro si to de ti gba ko se anybody to attack bo je gbe ball lo se gbe ko se anybody ko ti e lo mark down po ya mo gbe ball yen kuro nbe yen iko to ti awon gan fra odo e pe mo so pe gba yen pe for e to ba continue bi won se bere ni first half odo first half yen kukudo en lo bayi oni won kokko mi awon won ni won mi awon to fi je 1-0 ko to wa di bon to wa pada wa je meji leleyi e de ma pe to je first goal na ti won yole ewo bo se wa to bi bi yen ase bo offside na pa to e pe bi rugo yen wa ni boya ifese won se yi boya ko ba ti ku so mi sugbon ninu ifese won se yi bo se nlo especially ni second half ma so pe iko to ti am awon ni won poju won po ni ki se pe boya nkan mi wa a le so pe boya agbe oluko ni boyo gbe agbawolu kan wole to yo kan kuro pe to fi di asimi fe mi ti eri o mo so pe iko to si am gogo fra won po do won wa lo ki lati e ti mi won go abi won ko ba ti e je boya two goals yen to ya pe first goal yen to ba stand they go like big go in ever standing ni boya gba nkan to di pon won score 3-1 iko boya ife se won seyin re ko ba tu ti balance de pe kini e wo ngba ton score leketa o gba won ololufe ni won tin ya lo le ton tin lo yeye pe eleyi oju mi o gbodo ri bi eli tun owo de na o ti wa okay sugba iko to ti amospo owo oluko ni disabi o si ko emi so ngba na pe ngba ti won gba won agba ball yi sisi pe lo to awon agba ball yi o ja won ta won bi ru ke yan gbe Sandro Tonali lati nu ko Newcastle awon kan ta gba ball yi se ninu ko ngba ti won gbo gba won gbe Robertson gbogbo awon agbabol da mo pe yes won ni experience DJ League ile Gẹ̀ẹ́sì gbogbo awon tade gbe na re pe ile Gẹ̀ẹ́sì na tin gbabo iye mo to gba o ye ki yan gan tu e ko tu fi le help won sugbon eyan rabi o rabe yen yin o so pe ma fun result ngba to bo o kan ra po lu pin gbogbo e o sa ra gbogbo e mo ra won ni lo ton si le won so pe awon kan ni la play awon si ni ju sugbon awon to ni na ko lo fi gba won ngba to de mo pe yes awon kan to le da fun o na lo nra ki wa lo je pe kini result o pada wa ri result pelu ye owo ti won na ta ba lo won awon to nawo ju ni le Gẹ̀ẹ́sì ni to so ma transfer iko to si amuleke be ki wa ni results won bai
0: e se ngone ma
2: Jesu omo Maria asuko fun o
0: kenikeni ma suko fun mi e suko fun ara yin
2: eh eh mo fi mu Jesu
0: mo ti rira
2: mo le rira eyi ni oba awoju e ba gbo ti e
0: ya won fi mu to je ji akeke ta ba ti gbere retreat bayi olohun mo ti lo sogunro gbogbo fimu ju
4: thank god they signed Tonali that's why Arsenal signed Bruno G
0: okay ah Ferrari
5: atokun
0: observation lori performance Tottenham
5: well emi gege bi enikan gbagbo wi pe iko Tottenham Hotspur won ni first half won play that as Zion Suzuki ni won
0: won oh ni yawere oh ni yawere you not draw mad in Jesus name if you draw mad I get it mad
5: me will have mad.
0: Me you go mad if you want to draw mad.
5: Okay, me draw. Give me very draw. But I just mo le sonny so we pe Zion Suzuki ni one si one ni
0: about point.
5: Ti o fi jawi pe iko Tottenham must
0: pull. Jesse, you will learn. I want down to pay that for me 7 million.
5: But for a bigger be any con. Mo woni wo bi wipe bolu kan ni Roberto De Zerbi bo se nse yi o sese ko je pe nkan to sele si
0: second goal of us up to the we are back again we are fully back
5: 3-2 she me
3: 3-5
5: now
0: se ko le pa go
5: nkan ti mo gbianju lati so lele o sese ko je wipe olukoni mi ni o wa jise olukoni Roberto De Zerbi ninu ko Tottenham Hotspur iru nkan ta ri ti Thomas Tuchel se si team ti Frank Lampard to le to fi pada gba Champions League ta ri topo yen ma nso wi pe lomi lo sise ti olukoni Pep Guardiola lo je ninu ko Barcelona sile o sese ko je pe ru e na lo ma sele ninu team yi olukoni ni awon player to po dada n to de je pe won je Premier League experience player sugbon setup olukoni ati sowo to olukoni se n play ko le work pelu awon player to ni ti mo se so ngba ton awon player yen niyan Sandro Tonali atun ati Matheus Fernandes ko si kankan nu awon mejeji to je DM gangan 8 ni won ni today's football ni ball tank gba nisin yi won ki n se DM gangan e le double pivot le ma fi won play awon meju le jo play double pivot papo in ta se nu se lo better ko niyan ni midfield won currently o to ni pe won lo fi close to 90 million ra Tonali wa 85 million lo gbe Fernandes first midfielder ninu team won currently better ko si ni so better ko ma play na ma pie kan nu awon mejeji mo Savi o wa lati nu Command City mo so wi pe eyan fi kini yen wowo ni because fun eyan lati go meji ninu transfer to lati fun player lati score go meji lati gba to ti Man City ko de jo won le wa lo ku aduro wo yen lo ra even kako wo yen lo ba iko Liverpool kan lo gbe ko di gapo ko to di pe Command City ba won towo bo ko di gapo to di pe ko Liverpool pada lawon ma awon pada tamo
0: Nigeria lomo yi o
5: Zion Suzuki only Ghana, Japan ati Nigeria only meta talara.
4: I ran wele if I want fairly used.
5: So now, kalu wo yena kolo tolo fi gbe ko di gapo wa, ko ba pay won. But still, laarin in ti mo so pelomi lo mo ajise ni pe ni ton ba team yi de bayi. Boya 3-2 yi se le ba keep use die. Boya, bo ko ba ti je pe won sack e. To ba je pe won sack e, to di pe coach mi de. Leyin international break, awon gbe bolu kankan ma de pada lati le farapa. Won si ni Xavi Simons ninu team yi. Madison tin de pada bo die die. Mohamed Kudusi na olode o wole ninu fese won se yi o na.
4: Madison
5: wa o wole le ninu, bo ko ti fit dada. Bo ki awon gbe bolu yen ba pada bere si ni je opapo. Team yi si lawon gbe. Robertson create ise latehin na. Mickey van Leven lo wa score latehin ninu fese won se yi. Ko ba je pon pada pada je opapo to di wi pe o lo boya bi o so Sando Tonali ati Bentancur midfield. O de lo boya Madison si waju won. O ri Xavi Simons, Madison ati boya Savio lo si waju abi o ma Mamush to ri won lo si waju. Won si ma compete die but o ma take time. Time yen ni ko wa le ri tori aduro owo to ti na ti mo so pelomi lo mo ajise niyan.
6: Ise ti mo ba se lojo ale. Ate yi ti n ba fowuro mi se. Robili alami na oba ida keni eleni ma je se mi. Any eleni ma je se mi isola jani eleni ma je se mi obi la sadu akoma je se o ya gara ye nu any eleni ma je se mi any eleni ale gbe ni ni
5: e ko ri e se film e so ro
3: e
4: mo video yin ke mo se ke mo apoju ebu adan o baba ku confuse are ni iwo ni ja iwo ni lo ti mo wa lawo sogun sa pada wala si wala gbada right baba gbon e je ka lo si orile de Spain o ti pa ni yo te amati Aston Villa se 3-2 o

0: gbe ko ma so lohun
1: ma yi lasan
0: so pe olohun lo daye
2: olohun to se pe o tere re ka
1: to ba fe gbadun orin ti se ko fe jo lasan to fe gbadun orin
2: re ka ri aye
1: ti ori e ba wuwo asin ti yan ti ko nkan sori to po to je pe o need relief
2: yo wi pe ko ma so lohun
1: ko wa ru e kan eleji mo gbe sori ke se ye pc o
2: daye
1: awon ye pc kan na de wa to je pe o tere mi fe polo product ko ma digest orin osupa were were tori o ba ti ku pada ogun ye ti koja church
0: so pe olohun lo daye
2: ani fe oba to se pe o tere re kari aye oba to se pe o tere re kari aye ko ti si bi te
1: o legbon mi kan ani christa ko sori mi lori phone ti eni
2: ma so lohun
1: o leyin abalawo mo like ara yin pe abalawo ni en ti mo npe lo lorin kai tin ba gbe ya victor la ron gba mi ta ba ti ma ti play side bi ti bi o je pe ko si kankan ti mo fe monitor lo radio ayin o ke play nkan mi ni fun ra e mo ba to n play side nisin
2: oba to se pe bo se
1: wa gbadun ori wa tu gba ijile oro
2: oba to se pe bo se dorun ton lo da
1: eh ti mo mu ba were wa ni pe masu si le lo ni for ojo sunday lo bo si ojo sunday lo bo si ma si wahala ku I dey beg you please patu aye you want ti se mo ti wo film de bi pe awon ton produce o produce patu aye ti a ba ti wo sisin film e ton sisin wa tan bayi o ti wo ton niyan o ti lo niyan wa ni gba aye lagbaja. You should be able to give account of how your lifetime was spent. Ah, okay, me ti 100 lo to. Amọ mo gba ti mo koja won mo pa wa. A safe aji oni soribu are wa. Wa safe aji gidi. Ma bo ni race course amphitheater to ba di on the 4. Race course amphitheater wa ninu Lake Salami. Ibi ta ti ma nse party wa na every time na ni. Amphitheater yen gangan ibe na la ti ma fi iyo si. Ah, ke tu apolo ele fo lo gbo side kire. Ko gbo ni. Life side kire ko gbojile o omo mi sere ti esere moni I ma sere gidi moni lo gbo life kire ko gbori ofe ni ofe lo bade we are not charging you any amount mama won lo abi ebo mo gbe colors ju age e lo ni ko ba si wa wo nbe yen o a soja omo mo lu o soja omo mo lu o mo gbe colors ko ja tagbara re gbe o mi be ni o

0: O dabi o ilu yin to nbe ni North America lo yen se ko ti joba kan ba ku won ni be lo ki joba keji o si joba to ba ku to ba fe won ni be lo ko se daada joba to ba wa nbe won ti ma so ko ya awa be na wo se daada awa ta wa nbe ni sin bi oro to ti am se rinu won je wa gba se lowo isagbi ko le ma bo le simi la te amori oluwa te fun wa ke le wa gba nkan yin pada e pe to
1: yes sir mo tun gbo kedo de side mi e bora to ko fuji mo ti de won lele won ba ona to mi ba wonu agbon won lele se wa para mi ni ngba to lohun ti je sile ijoba de pe no mo ri nkan ko je aye to si fi mi si dura enu awe n ko like wa la
2: iranse ki ko di iranse iranse ki ko di iranse iranse idina ma iranse oju mama bo pati ti ozo apon Bosan batun pon bo pati ti alale iranse ki ko di iranse iranse idina mo iranse iranse
1: ah ti ago wo pari igba ta pari tabi pelu ti ago lana
2: ki ko di
1: a wa soro lo nta gugu omo gan fe olorun je si ri o olorun je ki mo sa dura fu oju ye tutu sugar iku lo wa e ka so radi
0: e ko do o ko mi sunday available to dem apata
1: ara ole abi
0: mo ti awon eyan mi to ku nbe won ni je je loruko jesu
1: ta se wa be ro mario
0: ni ta ro atena
1: yes sir
0: o so pe ko gbadu o le mi o
1: ebi na gbadu abi
0: eyan o daju
1: ebi na gbadu abi
0: eyan o daju ara o eyan o daju mo mi ti po lamu mo ma ti rete pe boya digi o mi nbe lamu o
1: awon yoku sojojo ni
0: olorun ko ma ti fele olorun ma ti fele ko gbogbo won o
1: atawa na fantastic eh sir o dobe
2: iranse idina mo
1: my so 5 not square o kan pada o di 1.5
2: iranse ki ko di
1: osba git score lewe against wella brimen akini man do
2: iranse idina mo
1: o ko kan atuba di ki ma kajo ti mo da orubunelu

0: sibi ton lo ma ti wa lo jale bayi si to ba ti mo ejo mo jale o to ba ti mo ejo mo jale o won mu yan lo station mo to ri wo pile release yin wa mo ri lady kan mo to fe da laye omo na de fine o wonu store lo ji nkan ni aso mo gbese ejo nigba ti ko mo si pop stick boye ni gbese
1: lo fi ja pa tun wa la re so
2: eso eso eso
0: ke se ke mi ni ronu wallahi mo ni ronu o e lo ta le wole yi
3: sir
0: yes I can hear sir
3: akiri sir
0: sir ah uncle ke e ka ro sir
3: eh ijo ni ja en go
0: ola ni ja sir
3: okay, okay,
0: me one die. All right, sir, all right, sir. Tola wa ka ti tirira. Mo promise ticket you ma wa to ra won ya ka ma show interest ni. E ba worry.
3: Eh. Okay.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir.
0: 2 p.m. sir, 2 p.m.
3: Okay.
0: Yes,
1: sir. Mo tu ni me mo la ba won mi.
2: Wa lo je ko ye mi bi pe bo se ri
0: ato. Ija tun bo ni next Sunday na lagba Olorun. Iyen abi mo fe se ma get ticket fa won yan. Tola ba je ko re ra ta ba de lati Eko, a tun lo be na ni. Aya sha ma le kwe sori 32 FM. E lo follow social media wa 32 FM 949 fe yin e.
2: Won ni dajo lo wa pe ko.
0: Awa ma ma le sin lati Eko bo je nlo lori ija to nbo leko yen. Suru Eko alejo.
1: Mo kuro ni me yen. Mo tu kuro ni me mo lo ba won ni mo mi.
2: Wa tun je ko ye mi wi pe
0: ma da je sin kan ti ma yi nko. Ori patara yen orin lo nbe nbe.

0: Ekabo pada sori etu agbe loba ikoni 32 FM 94.9 akale select house orioke premier mokola ibadan alagba jimo ramon okikiola
1: olotu mu wa
0: en soro pe ale ko bi fun atawa sugbe ka to se bo ni nursery se ani koko dasi bi kan koko wudi e ta bere si ni wa mo gbe wa nko kan bi a kan fun sori ebe ibe ni
1: be ko e mo pe won ni moto se bayi na lo loyo
0: okay.
1: Ko de ni mimo owe ijapa akoko na a ngbe atabi igba ta fe gbe isu a gbe bi igba ta fe gbe agbadu be la a gbe bi igba ta fe gbe oka baba gbugbo awon rugbe ko kan lo ni ilana ta gboro gbagbe
0: okay.
1: Ta ba fe gbin atawa ti kule ta fe si ati boya fo kokoko ni abi ako ati tun le si dada a ma lo pa omo re bi gba ta fe pa omo ewedu a lo si okiti fun a ma lo fon sori okiti ni awon iya mi baba mi o yo ti ye won bi nkan ti ta ba so okiti wo wa bi kan to ba tutu abi to ba si dada wo fi oko ha ile jo ti o ri bubulubu dada ti wo ha ile yen jo ti o po ibe la wa lo da koru atawa ta mo si sidi wa ibe la lo da si ori okiti yen o la da si o to di pe a lo gbe lo si ori ile ta ti pese ile ta fe gbe si
0: an gbo yin
1: ko to di ba lo a lo ka to lo ko ka to lo gbe si ori ile ta ti pese ile ta ba da ta ba si okiti yi igba ta ti fun ma ta wa letan awa awon kan ma nlo imo won ni ase ati baba fun won fi imo bo lori
0: okay.
1: A fi imo yi bo lori to mu pe ka won eran ko aba won eye ki won mo ba de ori ile yi a ori bi ta pa ta su o ma ta yi si ila fi fi imo yi bo lori ko se pe boya nkan kan wa nbe ti won fi se to ba ti wa ta ba ti wa ri pe ata yi bere si yo sita to ba ti bere si hu a lo yo imo yi kuro awon kan ti e mo ri gidi igun igi elemuga wa ri ni ona merin igun mererin wa ko imo wa fi igi kan da ni arin wa ko imo yi le ni ori so tori ojo iwon bo ojo to ba nro yo mo wo inu re pe se pe tori nkan kan meji tori nkan ti mo so yen na ni tori awon eran ko aba awon eye nkan kan ti won mo ma lo be kan ma lo baje ila fi se le ta ba su omo atawale laarin boya bi o ti e wa pe gba riweri laarin boya bi ojo marun lo soke abojo mewa yo ti bere si ma pa iyen o ma ta wa yo ti bere si ma pa to ba ti wa pa yi a fi le lori okiti yi o to di pe a lo si ori ede ta ti pese ile a ti je ko dagba da a le fi le boya bi osu kan tabi ko mo to o ni se baba se yara lati dagba si a ni a je ko dagba da ko ti ga da ka to lo mo lo si ori ile ta ti pese ile o le jo osu kan lo o si le mo to osu kan bi o atayen ba se yara si oni ṣugbọn to ti daju ni ka je ko lo su kan lo si waju ni ori okiti ta pa ta ti se le fun
0: okay osu wo gan ni amongbin ata
1: osu ta ma ngbin ata a le gbin ata ni ta ba sa ti ri pe o ti sebi le boya bi osu karun osu kefa a le gbin koda lowo lowo bayi gan eni to ba ni ata ti o ti wa lori okiti to ti to lo eyan si le gbe bayi lowo ta wa yi to ra awon kan si gbin ata lowo bayi awon kan gan tun gbe tomato sugbe eni to ba fe gbe yo ti je pe o ti ni ata to ti sule o e se pe eyan se lo pa sori okiti ni o so pe o fe gbin ata o le ba mo ojo ti lo to ti yi wa o le ba mo sugbe eni to ba ni ata nle ton ti sule anfani si wa fun niwon ba ojo to si nro yi eyan le lo si kini ko lo gbe ko lo lo ni si ori ebe to ti pese ile
0: okay sugar pelu gbigbin re ngbata ba ti gbin ni asiko to ye ka gbin kini n to kan to ye ka mo se so ni lo ajile so ni kokoro to mo nbaja
1: bẹẹni ata ni kokoro ti mo baja tori e agbodo gbugbu awon akiyesi ti e ri pe awon ata kan wa to je pe ti kokoro ba ti wo ti kokoro ba tin baja ibi te ti fura ewe re o bere si ma pon
0: okay
1: be na ni awon tatata mo ti awon tata won ma nje ewe ti won na ma lu ewe idi ni to fi je pe a le lu awon chemical kan ka fi fin inu oko wa lo ta ba fi fin a pa awon kokoro yi atawo si bere si ma semi lo e je wa pada sori pe so e a le lu ajile ta mo si fertilizer ba le lu ajile be ni a le lu ajile papa julo laye ode ode ni lowo ta wa yi ajile lopolopo ni won lo ti won fi gbe opolopo rugbin e ere te bere pe kilo de tawon kan ma tobi tawon kan ma kere se iru atatan ba fi ajile gbo iru atabe a ma tobi
0: okay
1: gege de o se je pe omo to nje butter le fi wo omo to je pe a jamola losan so ti yin be na lo ru awon ugbe wa si ri eyan le fajile si o la awon ajile ta ma nlo ta le fi si won fi si ta
0: oda nigba ti ati lo ajile wa bi a lo ajile awon je igba ta ba ri awon kokoro yi lori ri atawa lati o bere si ni fin ni apo ni lo ka ti bere si ni fin awon igba wo losose abi igba wo lo ye ka fin kini to ye ka mo se si lojojumo tabi losose abi ta ba ti gbin ka pada le njo ta ba kore re ka pada oko
1: ah eh be rube ba gbogbo ko si rube to je pe ta ba ti gbe tan a so pa hun pada le ka wa mo reti ka kero ka kere re ah ah eyan gbo odo si amojuto toro lawon nkan kokan awon ipenija kokan ti ma koju rugbe kokan lara awon ipenija ti ma koju re o na ni mo pe ni awon kokoro abi ko je pe arunu re inu afinu re le okun
0: okay
1: o le je ke wi epon obi ta ti ma wo pe akoko ta ba ti wonu oko atawa ara awon kokoro yi awon apapa julo awon tata e ti won mo ba sori ewe re won mo lu a ti mo pe kokoro ti de benu o se fojuri awon nkan mi na tun wa to je pe a le fojuri to je bi arun ti a le fojuri ibi ta ti fura pe nkan ya atawa yi o awon o ti ni awon ipenija o na ni pe ewe re gboro didi ta ba ti wa nfura pe ewe re ti npon nkan kan ti nse niyan be ni ata o si feran koju opoju ojo gboro mo ro ko si gboro tun poju to jo ba ti tun poju ewe re bere si ma pon
0: ewe re o tun pon bojo ba tun ti poju
1: to jo ba ojo ba ti poju papa julo akoko to ba ti e wa nkekere ojo gboro poju o si to gboro mo salairo
0: osu melo oni atarodo abi sombo osu melo gan ni won mo lo ko to di pe a so pe a fe kure re
1: te ba gbin ata laarin osu meta si marun eyin o ti bere si mo kere leyin ta gbe to ti se daada to ti duro daada lori ebe ni o
0: igba
1: to ba fi ma lo bi osu meta osu marun atawo ti fe mo tana a ti bere si mo kere re
0: bo la se wa fe mo okay mo ngba yin ete waju
1: okay ata ese ibe na mo nbo ata ese pe irugbe ta so pe to ba ti so ta la fe kere elekan ojo karun karun ila bere si lo mo ri atawa ke se pe bi agbado to je pe ta ba ti be lekan na o ti pari nu
0: okay
1: ibi ta ti nre lowo awon kan o ti tun wa ta won o ti tun ma tan na abi ti won o ti tun ma so ba se ma si ata ni
0: igba to ba je pe jo marun marun la lo nkore re lati ma ka atawa osu melo odun melo o la fi ka ko to di pe a wa ri pe a kini yi o ko so ba si fe mo abi titi aye ni
1: titi aye ko ko si won ni ko lo titi n gbogbo nkan emi omo niyan gan ki se titi onigba ta bere onigba ti o lopin
0: okay
1: onigba ta gbin o si nigba to gboro si kini to gboro dopin papa julo atata ba moju to atadaada imi a mo fe lu odun kan ke se pe odun kan yen la fi ka o
0: okay
1: te ba ti to ba ti so o da le mo ka ju boya bi meta se merin lo ti mi o fi ni so mo sugbon yo si wa o le wa ti nkan kan o ba se ti o je tinu o tinu re okun ti o da o gbe lo o le yo wa nbe to je pe odun to tun bo yo tun su so ti ye
0: o da e je nbi yin pe se ata wa lowo lori lati so pe eyan rogbo le lori omo yo bo omo yo bo yawo yo bo ebi o to wa je pe agbe alata lele yi
1: olotu seri lowo ta wa yi eni ba ni oko ata eka kan to ba fe bo ko da ko lomo ni university to lo nba ni ko nile iwe giga to lo nba ni kata yin o so dada yo mo rerin ni o e mo ye tan ta ajile apo ajile kan ni
0: elo
1: papa julo awon to ba je pe enelo nese bi 180 200
0: ni won ta bayi
1: o da tata ba se ko gbe awon to ba je ko bo si time bi January awon tata won ba koko jade lodun tin bo yen ti olodun ba ni o ba je won le tan 250,000 iwa ku ajile kan te a ba nso ni e ri pon mo ya wa te eni ba mo won o fi moto ni won o fi mo ru elomi afi trailer ru awon mi mo lo oba o ma bus e wo ati bi tan tin ko bo e wo ye ti moto ma gba papa julo laye ohun epo se ko si owo nbe eko lopolopo won si nru lo inu owo yin o wa ta yin na won sa ti yo owo ti won san fun ni moto se fi mo pe ata je owo
0: a
1: je nkan to lowo lori gan
0: a pe ni ata to tun si pe nkan to le tani e ko igba kan wa mo gbo pe teyan ba gbin alubosa te ba nre alubosa n to ba di pe oju bere si ni somi won ni agbe to gbin alubosa yi ohun roro ni o se atana beyan be agbe ba se roro si ni yo se ta si ni abi ona o logbon nu
1: bolon se da ko se pe ko ni se pelu eni to gbin ata boyo roro abi o roro gbogbo wa la mo pe eni gbe roro o je yan jeje o ata iran ata ni mo ta koda eyin to ba lo ba won janu oko e gbodo se si pe boya nkan kan mu yin loju e wa fowo re ni oju e ti lo o ko se pe won ti lo abi won grand e o nkan kan e nja ninu oko lasan e ba fi owo re ni oju abe fi nu ara yo mo ta yin lara ni gege bi olodun si se dati
0: kini ipenija ti awon agbe alata ti won mo koju
1: ara ipenija ta awon agbe alata mo saba koju o ni oda akoko ta gbe yen to ju oba ro o le je ipenija to je pe ato mo ku to run ba po gan to le se akoba fun ti o mo ku ara awon ipenija akoko nu elekeji la won kokoro ti mo so e ta ba eni ti o ba ni agbara pe boya ti kokoro ba wo ko hun fe ara awon ipenija kan ti o mo saba ku ju to jo ba to wa po la po ju

0: o tun je ipenija ti agbe ti won ma koju ni dise ata
1: okay mo jo ba tun poju bi o ba tun to o je isoro awon maalu se maalu le wonu to ba wo oko ata se o le bank kaja bi yo mori bo
0: ewure a ma je
1: okay
0: a maalu na ke boye wa si gbogbo won ke se gbogbo won awon kan wa ti won ma je awon kan wa ti won ye je
1: okay
0: okay awon kan wa ti won ma je awon kan wa ti won ye je so ti ye gba ka ri pe ibi ta fe gbe si ka se lojo
1: oda e je
0: ba won ma awon ma lu kan wa
1: angbanyo
0: awon maalu kan wa to je pe bi awon agutan awon ewure a ma tele won iru awon yen ton ba wonu re to ba je ewure ti ma je ni won le je e sa je so pe ewure a ma je ata
1: oda e je si ojo opo 0705 509 49 abi 0809 70 949 awon ojo opo yi oni e ti lanfani lati pe wa wole lati bere bere eleyi to ba ruju tabi ti e fe bi alejo wa lori ogbin rodo ohun sombo fun ti oni 0906209 oni number ti ani ale pe si 0906209 49

0: 0906-2009-49. Orúkọ yín, ibi tẹ́ ẹ ti ń pè àti ìbéèrè yín ní ṣókí. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ́mà.
1: Yes. Please, I don't understand you about well. Please, what is the meaning of Okiti?
0: Kí lẹ pé? Okiti.
1: Okiti.
0: Okiti. Oja. Eh, baba wo. Alagba Jimo Ramon Okikiola.
2: O wa pelu yin olotu.
0: Kini Okiti e ba n kokko salaye e ka le mo oyinbo ta pe fun eni to pe wa wole yi.
2: Okiti. Okiti ni awon kan mo ni won te bedi. Won a se won a fi oko, won a fi ha ilejo ta agun lo gboro. Bi oko bi kan te fe pa le ba se po to. Won a fi oko wo aye pejo, won a fi oko wo aye pejo. Ori e ni won wa ma ni won a fun o ma ta yen le. Be na ni won se ma se fun ewedu.
0: Bi igba te yan se feed like feed. Papa
2: bi yeah, bẹni bẹni.
0: Okay. Or a le pe ni bi belt.
2: Eh bed la wa la ma npe ta te bed fun ata.
0: Okay. Okay. Hello.
3: Hello, Ekrole.
0: Ekrole, sir.
3: Ekrole, Ekuche.
0: Yes, sir.
3: Hey, Joe. Agbadolo in Mufab question the Lori or Ken Digimo Luru community.
0: Unti and Soro Balini or Roata. Igbata Batushi Agbaduati, she saying. Oro Ata.
3: Money problem lori at agbado ti mo gbin ni won de
0: to ba deyin to ma pe number kan sita e le pada pe mi leyin eto nkan mo ba divert lo sori nkan mi
3: e se ko sa
0: hello
4: hello
0: hello sir yes, sir.
4: Oru po mi ni Tobi lati agbede Ijoku.
0: Okay, Ijoku. An gbo yin, sir.
4: Ijoku. Eh. Na, ibere mi ni pe ani hybrid ni ata ajemi local seed.

0: kawa
1: ben
0: je no sure se ko yato sira won se owo kan na la fin gbin abi yato die wa nbe
1: owo kan na ni won fin gbe gbogba ta anilu lati pa o na sori okiti gege ba si ma si awon luka yi na
0: bed
1: bed
0: to de nti ogbo yoruba okiti
1: to di pa lo ka to lo transplant e sori ile ta ti pese ile
0: okay so bakana ni ati hybrid ati loka
1: bakana ni e kokolo fun omo e sori okiti na orohun se se pe ka gbin bi igba ta gbin agbado ka ma so omo re lele yo kokan abi kini a kokolo pasibi kan be na ni toreto
0: ta ba kore atawa boya rodo ni abi sombo ta ba kore re o didi ojo melo lo le lo tabi osu melo ko to di pe yo mo baje
1: ta ba ko ere ata e mo ko feran oru to ba pe ju ninu ibi to oru ba wa ata mo tete papa ju lo ninu aku ta ba ko si o mo tete baje awa ta ba fe ko ki ata pe a sa lorun ta je ko gbe oni je ko baje eri gbe ti won ba ni tan ba lo ata a lo gbe sinu freezer ko se ko ri nkan meji ko ma ba tete ba je ni sugba wa la fi le ni inu kini ata gbigbe on la le fi le ko pe titi ka sa ko ku e awa ta ba mo pe a ti se tan ta fe lo
0: te ba wo
1: pe ju laarin ose kan mo ngbo yin
0: e fule oro yin
1: te eri gbe ta ba ti e ba te ba ra tanse e gbe nu lai lo e wa gbe sibi kan boye gbagbe ngba to ba fi ma lu boya bi ojo keta sojo kerin e ri pata yi ti nbaje oru o ti fe baje afika ata awata bata abati fe lu a sa sibi kan to je pe ategun omo raye fe si o na o tun ni won iye igba to le lu ta ba mo pe a ti isetan a sa lorun ta je ko gbe dada o lo ni pe to je pe igba to ba wu wa la ni fi leji
0: te ba wo ri pe awon tata se kan wa to je pe gbigbe ni won abi ba wa
1: be ni
0: won ti se to gbe
1: be ni
0: rodo gbigbe airi
1: opolopo eyan tutu ni won ma saba se rodo gbigbe o saba si ohun o lara gbaya bi awon ata sugbon te ba wo awon ata osombo to gun yen an ni won ma saba je gbigbe ti won osa akoko nu te ba sa rodo to ba ti gbe tan ko le pe eni to fe ta tori gbogbo o ti te ba wonu re te ba fowo te e ri pe bi igba te eyan de popofu ta njeun eni se mo ri tori e ko le pe eni to ni ata yen to ba lohun fe sa ti e ohun fe sa ko gbe tutu re lo ti daju iyen rodo ni mo gbiyanju lati so
0: yes
1: yo ra ni te ba ti sa to ba ti le gbe yo ra dinu ti o ta fi saba ri gbigbe re
0: 09062009 09062 odometa 949 awon number ti e le fi pe wole lati bere tabi ojo opo Facebook abi YouTube 312 5949 feyin e awon number ti e lanfa ni sire

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ekurele, sir.
1: Ekweto.
0: Yes, sir. Oruko yin ati bi ti pe.
1: Jide don so lati Apata.
0: Yes, sir.
1: Asiko ni yan le gbin ata yen. Then iru ile wo lo man da fun lati.
0: Ati
1: ati pe se awon to man talaja yen, to man ti baje yen, se yan le gbin won yen na, yan le na so won yen. Ori be se awon transplant won. Then kilo ruko chemical ti yan man fi si ke to man kokoro. Bere mi yen sir.
0: A ni le polowo chemical jo pe le se orisirisi lo se awon chemical. A ba si bere si ni polowo e. Eyin eto won le fun yin ni oruko re but a ni le
1: number
0: poluwo re ti tete ma darapo mo wa ati soro de gbogbo ibere te bere nkan la fi bere eto agbe loba
1: tete bere ni
0: tete ma darapo mo wa tori pe a ni le mo pada si eyin ati bere pepe mo ave mo te waju ni
1: atiko ati on le gbin sin ni mo ko fe mo ni
0: o da e seun. Alagba Jimo Ramon Okekeola se won le gbin ata lasiko ta wa yi so se gbin den awon to ba ti baje se won le iru awon ata to boyo ti baje yen so possible ki won no se pada ki won tun gbin dipo ti o fi ku si waste
2: to ti baje feri ko eje nkoko down ibere akoko akoko yi a le gbin ata sugbon ni to fe gbin ata ogbodo ti wa lori okiti to ti to lo o ti to transplant sori ile ta fe gbin si
0: okay
2: a le lo su omo ata le nsin mo ojo ti lo tori ojo ni pe to jo fi da a lanfani lati lo su omo ata a le mo bayi lowo ta wa e ayaki eni to ba ni to ba le se to je pe water irrigation ni ti o lo mo bori mirin aba won ti won do pe inu farm won ti lo pipe si inu farm won lo so ayu awon yen won le lo won le gbe ata e ri pe awon rugbe kan wa to je pe ko si gba ta fe gbe ta le gbe are na la ta wa to mi to e ri pa won mo ya wa loke oya ko si gba ti won ko ata wo ti won e gbe so lo fi je pe a le gbe ni pakitiyan aarin yen tabi to ba ni akuro o le gbe leni igba to ba wa le gbe
0: nja e seun
2: emi o e wa lo e lawun e to ti baje abi se ri akoko na ta ba fe gbe ata e ri pe ko ro re ta mo si si die o na la gbe a lo awon esa ata yen ni won ma lo ko la lo ko a je ko ba je ko ro to ba ti ro a wa awon kan won da sinu omi won a mu ase won a fi yo omo lu ko ro re ta mo si si die koro yen ta mo si si di yen la lo sa fun die yi atata ba baje ata to baje na ni won ma gbe ta le fi se be mo
0: sugbon emi wa fe bere pe se ko ti ni bo si generation mi ke dipo kire lo ra awon seed ti an ti sise si lara loju ojo kan le jere goboy yato si eleyi to je pe o ti wu won sese sa funra won won tun lo tun gbe
2: teri awon agbe to nse osin to nse ogbin nkan nisin won lo si bi ti won tin ta seed won lo ra corona ni
0: okay
2: pa won ti eni to ba lata ni mo gbianju ati so sugbe ni ti o ba lata pe ko hun se lo si kini eyan lo ra seed e ni bi ti won ti awon tan ti protect pa le tan ti fi ogun si tan ti se kini eyan lo ra nbe ni
0: oja hello
1: le kola loruko mi lati odo ni
0: a n gbo yin sir
1: o jọ ni ti mo fe mo ni wi pe se teyan ba gbin ata teyan ba fi fertilizer ko ni se dada
0: oja okay
3: mo ju ise wa o ba ni
0: ibere ti won bere ni pe je be awon ba gbin ata ti won o fi fertilizer se ko ni se dada
2: pẹlu ogo olohun beyan ba gbin ata bi o ba fi fertilizer si oni ko mo se dada ile ta fe gbin si tile ba ti da
0: tile ba ti da
2: ko si nkan to tile yen lora ọpọ itawun eyan fi nfi te ajile ta mo si fertilizer si na ni pe awon le ile tan ti da to je pe le yi ti sa won a fi ajile won a fi tabi eni to ba fe ko tete yara be yan ba gbin ata ti o fajile si ko ni ko mo si dada
0: nda e se ba ni awon agbe alata sawon na se won legbe bi awon agbe alagbado ati bebe lo
2: e mo pe agbe na lagbe nje gbogbo nta ba ti ko to ba ti kora papo to je nti ta pe ni agbe o ti ko gbogbo e sinu bo gbe ege bo gbe agbado eni to gbe agbado o le gbe ege o le gbe ata kosi nte yin o le gbe
0: oda
2: awon na le gbe ko orile

0: Orúkọ mi ni Taofeek Adewale Dipoluja Ojigbin ọmọ afito osewin bo itakun jagba ti lobiri pawole e je ka ma gbo 32 FM igbadun wa nbe to po gan e se
1: kini won oni ye buramuramu niju meje asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo o gbo koko ke o gbo 32 FM 94.9 am fe

0: ìròyìn yàjò yàjò tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni
1: Fojusun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo ola to fokan bale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira ni fun eni ba dati e mo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro nilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa kosi wahala kosi ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokan bale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira onile wa ijafara lewu feni to ba mo ye ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916-461-5000 tabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitenti premier Mokola ilu badon Substant property Udule Futsi

Iba mi, iba koda, Iba mi, iba seda, Iba olu wo, iba oju bana wo, Eni to duro o, eku duro, Eni to joko, eku afidi bale ni be un, Koroma saigba o, koroma saigba. Koroma saigba o, koroma saigba. Afibi mo da se o, da se o, da se o, koroma saigba. Akoda ye mojuba o, aseda ye mojuba o, mojuba gugori ade. Kade o pelori o, kibato o pelese. Ke esi oba, koje o koba pe, kani kisi. Abo yon le, woma biwere. Eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajin de aro ma je fun gugu wa o mojuba gugu sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye igeadudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele n lo sile baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 to odufa ti e lanfani lati ma gbo la sale o na ni odufa ogun da meji e ma ba mi ka lo ifa ni ogun daji awo iban lo difa fun iban iban nbe laarin osiri iban nbe laarin ota ogun daji ni ban isegun ota ogun daji be ni awon ma raye ni won gba te mo ibandi o won la won ni je ki ibon raye mo fi ohun akenu re soro ojora re wa mu ibon ibon fo kan kun eji ibon gba ile babalawo lo awon ota ti an dun koko mo yi awon ota ti won ojo won le mo fo ohun akenu won soro yi o le segun won bayi ni dafa si waja ti babalawo dafa fun ibon to pon sun to ye la ogun da meji lodu to hu loju opon won ba ni ki ban orubo iban ni kene se ebo iban ni kene se itutu iban gboruru ebo oru babalawo wa nje oye iban wi pe odufa ta da fun oyi latasiko ita ti rubo ilo o gbodo sojo mo o ase tin be lara re ina lo n akin enu re ipe orun re nu ko si ma fi soro iban ba rubo ngba ban rubo tan jege nbi ti iban sun le gborogodo si awon ota ti an dun koko mo ban ni an ba tun lo ri bayi ban won te ban lenu male enu eto sin to sin won te ban lorun male orun ena ri na ri won te ban di male idi e gana ku won ba tun bo si bi ohun amusagbara aban won ba te iban laya male aye takele takele iban wa ran ti o ti baba lawo re fi si lenu pe ko ma fun ohun akin enu re soro bo lo nkan na ti ibon so fa won ota re ni pe mo se bo ogo daji awon ota ban fon perepe ibi ba dojuko ibe laye lo en ti nbe lapo otun ota ti nbe lapa osi en ti osa gbogbo sa gbogbo en ti osa wole sa wole en ti o daya bole daya bole ibon ni ha ase don koko mo ni lopo to bayi ibon ba wa yin babalawo babalawo yin fa ifa wa yin Olodumare oba lorun ngba ti seda re ba segun gugu awon ota re tan ti ban fi ohun akenu re segun awon ota ni ba nse be gege ni babalawo mi senu re kifa ogun daji awo iban lo difa fun iban iban nbe laarin osiri iban nbe laarin ota ogun daji ni ba isegun ota ogun daji ki wa se ban nikan ni odu fo ogun da meji tasale ibawi o iwo tota oji ori mumi iwo tota rogba yi oka to je pe nkan ti e to ba si ni ma bi otanu iwo na wa ma se to lodumare fun o elomi o ma se re
ase to lodun ma re fun iban na lohun akin enu re gbogbo bi ti iban ba si si lanu e soro ko so ta ti odu o ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o ai mo pe orun ni de elomi laamu elomi ti sori si ise merin marun elomi kan gbo pe o wo nkan ogun ni ko won ma lo si ti o ti e mo ru owe ti nse rara to si pe owo nkan ogun po o tun wa sise yo daarin kan o wa ni ko yeun a to wo ni ma to se lo loyo pa won baba wa ba rin ajo de bi kan to na won ba wa pin si meta ti won o ba mo ile ti won o ya si to ba fe ru won loju won o fi o kan kun eji won o to ifa lo ni ngba ti won ba wa mo odu to hu loju opon ta le ni to kokko da odu fa to hu loju opon yi nigba wa se kini nkan teni to da odu fa yi kini nkan to se sodu fa yi toro re fi tuba toro re fi tuse ibi to ti bere ibi to ba de ati kokko ona abayo ninu odu fa un leyin wa di jile o ko ya ti o ko eni to ba da ifa ta mo gba yi itumo to mo yan lori ni nbe nbe ngba to wa nwe ose to npe ton lori won tun ose fa lori won fo mara leyin to ba ti rubo to ose tutu tan awon to ni won mo tun ose won ti gbo soro re na nu won o ni pa won ogbo si mo to re ni to rubo to ose tutu fun bo ba ti ni fa lori won fo mara o ti di dandan gbogbo awon egbogi to nlo ti o sise lara re yo bere si ni ma sise ijo teda ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o adua ki takura won ka sadua lona kini ka sadua lona keji ka sadua lona keta olohun oba ope meji o be ni ko si ede to lodumare ogbo ogbo ja kale ota o kowo leri oja gbese lo je bo be iwo na mo kan keji wa mo pe orun re adegoroye ige adudi agbefagori te loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wolu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an ti nte ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akoma na wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ogun da meji lodu fa to ba wa soro nipa isegun ota isegun lori ogun gbogbo ti ba nduju ko wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

nikase je nikalo o otu oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otu oluwa wo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sauce ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe wa sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otu oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

Oyana. Awọn ọmọ lile, awọn ọmọ sibinsi, eyan ọmọ temi, eyan ọmọ iya mi eri moje. Elewe nje we wele ti ewele. Oya ese tin we. Ah, city day. Eye jajo ma fa loko lo ma fa fa. Gbogbo eyin temi ni gbogbo abete. Oya gbogbo eyin temi lo po eyin

0: mo ti jogo ele e ja jo wo gbadun ele tori ti lu la pe ikan ni 32 fm le tin go ni premier hi yo ke tin de mo ko la aya ti mo ni baba gbo ya na fadipe oya mo lo sojo gbo facebook ikan ni 32 fm won na lo mo share ko lo mo gbo wo wa mo kaye igba to ti share re sibe ko mo ko wa mo represent agbegbe ha si mo yi ha share re lo ni le sile lo lo dede so dede o ma lo lo ni sirimi sirimi gbogbo yin temi ni gbogbo abele iya yi latojo ni ti wa ni mo ni ya ah gbodo ti sun se daddy za ti dele alfa se ti sanra ojo ti e pada ro ojo o sowo owinwin iyen ni bi o wa sale gbogbo e o fa na daada o toju e
1: o ya le olowo won gba pe po lohun to
0: se baba sa ti wole mama ti wo
1: enu
0: o ni se ataro
2: DJ Stars let them yeah
3: ole ole ole
0: ana pin wa lere bo ni party lo
1: ni giru wa ni
0: je fun ile ran je
1: olorade baru
0: ki se pon mo lasan ni

0: oyin ni party e owo ti owo materials ti an gba owo ti owo de te fe da
1: igba ti mo se jam fogon
0: kuna wo are ni bata are ni ba se titi wa na
1: eni ko ri mi
0: a ni se la so
1: ti mo gba pro
0: gbogbo ba ti se mo se na la jo si
1: so gba yi la
0: awon si waju ogun gbogbo on wu hai bi emi ni padi yin le lede omo yin gangan te bi sile aye gbogbo mo pede fun yin oruko temi ni taufeel baba to bi mi ni nasiru elio omo elio gudugudu abeyin plenty plenty taufiki baba taufika ekun oko yawo re ni 32 FM anya asamu lo nse wa wa dele de ni ba nbe lori ewo ko se wu o so ri ri omo ya mi
2: DJ Star
0: batima muiz abdizalam omo ologun go gangan nu go ton tanaburu kuburu

0: share it, man, ban copy it. Man, ban paste it, you go group, kaka kiri. Ma pin fe ni kan pe ko tun pin fe lo mi en ti o ti mo pe ikan ni 32 fm ko ma share lori ti ilu la nje a ni nkan mi o ta tun fe je mo ju torin ti ilu la
1: dj stars lo se you there
0: oluwa ni adeleke la la vibo
2: ida la
0: o sori ri omo ya e ye file e la

0: irọ kan ri o daki ni nkan ti wo mo temi so pe mo
1: bo se npa
0: eyan yi sa ni bo le tun wa lo lasale iba e ki lo sele mi o si nbe mu emi o si nbe Alpha, eh, Jajo. Don't it look unique? I need 32 FM. And I'm Bello Joe, who is you, Guloma, Madu, Midu, Mami. In Catit, Long, him easy, Alpha. Femme, Bami, for last, I lay by.
2: Tazi, let them look
0: soft with. Ani e gab eh si e je wole lori ti mo ba ti wole to ti na ri furu kokan
2: be
0: o de be de be ori pe bi mo ba ti ki bo mo fa yo mo ba wa ti yo dadan ni ko ma dun yin o ba mo so pe ni o thank you like it thank you like feel kini kan ye mo ero kan tin ni kini kan te yin ba ti mo le ina to npe fun imo ti mo ni si oju opo lori ti lu ni kan ni 32 FM won lawo lono mi that is that wa le for kan ba le a jo gbadun e ti le ola o fi mo ni

0: e ga le kilo gan yin lati bo le tin gbe
1: e
0: ni o ra mo
1: ani ko si fun se
0: ki le wi
1: ko possible
0: ko possible kilo gan yin lati bo le tin gbe kilo gan yin lati bo le tin gbe
1: Elizabeth man ni o possible
0: e si so with confidence
1: Ma me dis wet. Gbogbo nkan se ri lori leji.
0: E mo disappointing.
1: Me gbogbo e se fojbu
0: po. E bo wa ni. Wo ni je ready? Iro ni.
1: Oh. Ko le sese.
0: Oh yeah, e fuck up. E sa mo ti sun. I work here out lale. I work here out.
2: Kari ko je te ni gogo no gbeyin o.
0: E da ko e mo pe number mi. Ani go. Kin te mi. Number te pe ni le. 0906 2049.

0: Daddy to sorrow.
1: Then it
0: is long, cut on so only point.
2: Sola lati moniya.
0: Ora sola gbogbo moniya.
2: Owa owa.
0: Ki le wi?
2: Dada ni moniya ta.
0: Oyana. Oyana ki le fi pe ka fi se bayi. Elu le so le possible.
2: Be o possible ta.
0: Gbogbo awon okunrin ti en pe lataro won lo possible o ye ja mi tan jare. Awon iya wa ya kan ko le possible ni.
2: Ma ru wa mefa.
0: Elu mo ru akan.
2: Agbe fawon eyan.
0: Elu mo ru akan.
2: Awon eyan ya ma pawo wa owo to ba nwo ji
0: baba ise ti wole ni ise ti wole ni kini dun baun ise ti wole lale ni eh
2: won tin mo ru wa lo awa da sile baun
0: yo do fi yo fi 20 million make 60 million laarin osu mejo e sure
2: ni
0: e sure
2: ni
0: Okay,
2: Maruwa lara, Maruwa.
0: Ma pin lola, ma pin. E sa mo ti sun, e sa mo ti sun. Sorry to you, Nick, I need 32.

0: 20 million
1: ye pada
0: 0906 2009 phone number 0906 2009 phone number 0906 2009 phone number
2: Abisola wa lati money ya.
0: Lati money ya igi. Eni fe so fun yin pe eni to so pe ka fi 20 million se business pa. Won nkan ta da ko po ki se po won ni nkan teyan le je. Ewo ni. Ah, e ri e sa ba so be ni pe ka ma gbagbe lati join kulikuli mo. Iyan to de. Olu aye. E ka le kilo kan yin lati bole tin pe jare. Ri eledun mare to ni mi san. A jo na.

0: asalo munu omo gborodun e ka le ogilo ko yin lati bo le tin pe bo le se n fi ile la sale
1: lati jebugo
0: ijebu gbo bo ni jebu gbo la sale bo ni so n ba yin dada
1: dada so ko mi wa n bi ojo
0: ah ojo n ro that is olon sa se won wa pelu yin eh do mo mi o ma pada dun mo la sale yi o sa won mo sa ti sun yeah, ti dale jo an gbo le jo an ya yi toni tilu to ba ti wa to ba ti gbo tori tilu lotan lowo bi ago bi meji laun daje o wa fi ilu won fi sobata
1: sobata
0: ko wa lu daada ti o kan be emi o kuku mo nkan te nso emi o kuku mo nkan te nso e kan fe mo gbe mi debi temi o fe lo ni okan yo ero okan yo bo le se mo se ba da do sa gboro kan le kun lo ni ke ni o saye abi se so bi o saye aye wa yi se olohun ni yoro re ko lo kan yin lo laye yin jari alpha 20 million lele daddy ni we get advice awon kile bo le se bo la se na la ro su mejo e fi pa 60 million
1: Mama,
0: mama, jebu. Kami se kwa, kami koko wa jebu wale.
1: La ye si mo ti kode waki.
0: Eh, eh mo ni pa mama jebu da da.
1: Boya, yadu na kia, yale ma tawo.
0: Yale ma tawo, ke ma kwa wo wale razin, direct. Lati mi o ni cha lati Port Harcourt ya itu mi de be ya so e nkan tan yin fe so bayi kini nkan tan yin fe so
1: so te ba ko awo yan wole to ti ni patchi e yan ma je ke wo ne ko din die so awon yan ma ma ko lati odo e to ba ti ja wo to wa o bi ti ki sa wo lu yo
0: so o ma ri o ma ta yo work
1: ben
0: wow
1: ah ngba de ko anje
0: Yeah, come on. He said, yeah, it's going to be me. What? Most of
1: my
0: money. Most of my money.
1: So.
0: Oh, yeah, so daddy. So. Okay, daddy, you love me. Number one. She gunny. It's our work. Well, daddy. My friend is tight. Can I lay there? My friend, daddy. Eric, but I do some work on my toba digital badon. Oh, school. Egg, or say, leg.
1: Lati
0: ale sinu lati ale ori ofe oluwo ni tan le ku aluku wa
1: amen
0: ora na
1: ye 20 million ye na money o
0: na money 20 meter
1: ah
0: o ti de se obo
1: 20 meter no be 20
0: no no be small thing o ya if you make 60 meter laarin osu mejo business o le fi se
1: Erun la wa
0: nse
1: awon
0: lo
1: ko
0: awon erun to make sense eh ani kini kan here
1: Bulgaria
0: style nkan ti mo fe be se nkan ti mo fe bere ni pe o le make abi laarin osu mejo o le make
1: si o le make yan ma joko le money ojojumo le luwa ma wa lorin to deyan gudo ma make profit every day
0: opo lo fa se gidi
1: omo si si profit
0: but o le make need is a woman here,
1: yeah.
0: Kile tu ni bole ina tu so bai. Abi ke ya kaku kube kan. Abi kama tabure di.
1: Ole make, all depends. Ole make because 8 months, 8 months. Iya ti mo kwe si aje kara kara.
0: Kara kara. Eh. Kwa oni ni. Kwa oni ko. Kwa oni. bajẹ fun yin e ya jo mo feel e ya jo mo jaye e ya jo mo yaye e ya jo mo yaye
2: ayo lowo ba inu eni to ma kole re jo inu eni to ma lowo re
0: e ga le ki lo ko yin lati bule tin pe

0: ye ngbe pe yi e ka le o kilo ko yin lati bule tin gbe
1: lati ife da po sa
0: lati
1: ife da po
0: ife da po
1: 20 million ta ba bi ko gari wole rice
0: ewa
1: a make
0: eyan make e laarin osu mefa a laarin osu mejo wow. Oriya bi se ti lagbo se sa ti wole se lele wa
1: Ben.
0: Bor sa ni se baba sa wa pelu yin lori bed.
1: Ben.
0: Aha. Fokan bale, fokan bale, ojo ti ro lale, ojo ti ro lale, ojo ti ro lale. A na 60 million ye daada. Daddy o na daada. Ori baje fun o.
2: Yo baba komo ka me ke ta lu pore mi yo money. Daron du.
0: E ka le o kilo ko yin lati bo le tin pe.
3: Olorun to yan re mu lati wo.
0: Ee, lati wo ni pele osun.
3: Be ne ku eto.
0: E ra ma.
3: Oni baje.
0: E se gan ni ma. O ye fun wa ni tricks e.
3: Ali mata bread.
0: Ka mo make bread abi ka lo mo gba nle ise.
3: Ali make bread.
0: Really? Pelu 20 million. Laarin osun me pelu nkan ti sugar an so ti bo ta an so ti gbogbo en so yi. Eyan le fi make 60 million. Ah, do me o ja pim pim. A je kinki. Gbogbo ogunjo. Ninu osu kesan, ododun ni. Ni ayajo, ojo bi ori kadun re tun mo ko. Oloyole Adesina, Adebiyi Adewale. Omo iya maginu. Olowo ori oko asake. Happy birthday to you, my dada. Long life and prosperity. Bodu ojo kan ni o
2: mi tomo so
0: ori o ya desina eyan mi daada ni eyan gamu iwa adere mi oga arode ah eyan mi ti pe ni eyan oga osa gbogbo won patapata ajo wa ni eyan grandpa
4: Kazim
0: lo lo yo ga IB pato afisi owo ni koko gbogbo won patapata won duro ti wa eyan nurudin oga demola gbogbo won patapata ajo wa
2: ni le kakara
0: aduro kakara ka oluyole adesina odi sodun yi a se temi ninu owo nla nla ninu alaafia aikubale oro ni baje fun o brother mi gbo bi board to duro gidigba Ibadan yi Olowa nji.
2: Eje baba ra.
0: Won joba lo.
2: Olololo la.
0: Won fe yin Jesu.
4: Ere
0: yo. Won fe weju jamale.
2: Won si ali.
4: Olololo la do.
0: O ni baje fun.
4: Eje je tu Rashidi re o. Ate ka lo sojo.
0: E ga le o kilo ko eh. O ti re, o ti re, o ti re. E ka le kilo ko yin lati bule ti.
2: Eyo se so fani na eje mi aduko.
4: Mi aduko.
2: Ya no Oluwa ko baba.
0: E ga le o kilo ko yin lati bule tin pe ni bo lele fe mo gbe mi lo bayi mi o ni le tele e lo o mi o ni le tele e lo e ka le o kilo ko yin lati bule tin pe ah eh ba ti ngbianjo ati gbe kini bayi ni
2: e yin lawo
0: ni ni re pepe pe
2: awura di
0: eh olorun sanu wa
2: omo yin la baba omo ya la ma lo
0: e ka le o kilo ko yin lati bule tin pe
5: hello
0: eh mami
5: FCC na si
0: ka fit
5: FCC si bread
0: I'm going to make bread.
6: Bakuni
0: ba kaya sile o baba kaya
6: sile e ga le o
0: kilo ko yin lati sa
6: a ti wo ni mo tin ba yin so
0: iwo ege
6: idun kebe o lo se fe make re
0: ah bo ni o se le make e ah
6: o le make pelu bi nigeria de duro yi
0: le kile yin
6: kan ti ba je ko lo won sa mu ah ko le make o en to ba lo le make o fe gba yin loju ni
0: ah E sure.
6: Bo se ri ni mo ni.
0: Eyin mo tun gbe mi de be yato o.
6: Bo se ri ni mo ni. Ah. O jibiti ben to ba ko le make.
0: 20 million 60 million in 8 months.
6: 60 million.
0: I bet you, I've been cutting you, man. Kodu mo yin. Kosi pe kosi le.